0: ivunanga kelen bako zulend loko katpatana mitiru ya radio msambiki ya kukula kuba kempela kuseziwa swisiwana muba kempela utiba kuba upfuna makweru lweyi kumakakuke kama tsamela ya ku tsotsoma kola ukula kuba kuba kempela na umupfunisela loko ke u swona swa kuva a nga na Jesu nkarhi lowu wa vuxika nkarhi lowu wa xirhami u fanele kuva u loko wena u ni ma Jesu manharhu nga nyika lin'we ke nena kuva a ta va a tumbela xirhami
1: tindhambi ti engetele ku twalana ka tinsuna
2: dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati
1: ti vhikeli u va u cikumetela malaria ma fambela kule na wena
2: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
1: undzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
2: ti vhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
0: kula kuva kempela u ti fikela mukiseti ka mavabyi ya ku hambanambana na vukona na u endla leswaku va kempela u landza leswi i nga swilaleto swa ndzavulo ya tawudawu nakona ke loko u hlangana ni mavabyi i nga va ya tsetsetse man'wani man'wani fanele kuva kempela u tsutsumela emutirhi wa tawudawu mayelana kuva u ta va u kambeliwa mavabyi ni ku va ke u nyikiwa a murhi wa kuva ku ta va ke ku dyiwa u nwa mavabyi lawa leswaku wa kempela u ta va u kumeka na u hlula a swikaratsiko hinkwaswo leswi u nga tshukaku kempela u hlangana na swona hi ya mahlweni na hi ku pangala tina sinko ra xina dzo 8 minutes nakona ke na hi ku khutaza mikiseri leswaku va u kongoma entirhweni wa nwa mavoko u lunghisela ke ntsongwani hikusa ku nkarhi khale ntsongwani loyi ke a lavaka ku exikolweni kambe wa ku dyondza swi na risima ngopfu swinene kokwalaho ku lava ku va kempela u kumeka na u endla ku hinkwaswo leswaku va ntsongwana wa wena a va a kongoma le xikolweni hi lana kempela swi lavekaka ha swona kambe loko u kongoma le ntirhweni wa mavoko u va u tirha u swona swa ku va kempela swi tirha swi tlhela swi ku fanela ku la ku va na wona u nga ti va ku va u yoweta van'wani swa ku va va nyika xihundla ku va na wona va ta va va tirha swi va fanela ku va kempela va kota ku va va hlayisa a ndyangu wa vona matsolonga ma yaka hi loyi ke murhi va kulukarhi a ta ni vunanga no tiphandela

kutibiwa ka mfumo wa tihanye a Portugal hi lembe la 1926 ni ku vumbiwa ka mfumo wuntshwa ku pfulile a mukhandlo wa ku tiyisa ta vukhinyavezi a Afrika. Ka nkarhi wa kona, tiko la Portugal a li nga se na kota a ku va ri simeka hi ku hetelela ka miganga ya ku hambanahambana minawu ya ta mapfumele ku va li kota hi ku hetelela a vukhinyavezi. Mfumo wa Portugal u kumile matimba hi ku kula ka mintlawa ya vatirhi. A ku tekanga nkarhi wo leha ku simekiwa a nawu wuntshwa lowu ha kongoma matiko ma nga ha khinyaveziwa. Ku sukela ka lembe la 1926, mfumo wuntshwa u luka a kungu li nga ha katsa a matiko lawa a ma khinyaveziwa ni tiko la Portugal swa nga tiko lin'we. A va hi matshamelo lawa mama heke ku ukhinyaveze a Musambiki likuma a matimba. Ka nguva leyo ku simekiwile a ntirho wa xibalu u paluxiweke hi lembe la 1928 nawu a wu tirhisiwa eka matiko ya Guinea-Bissau, Angola ni Musambiki. Nawu a wu komba leswaku xitshungu xi fanela ku va xi hanya a kurhuleni kambe a li ku farisa ntsena hikusa hi ntiyiso a ku na tixanisa tikulu ka xitshungu. A tukoloniyali, nawu lowu hi vulavulaka ha wona a wu kombisa leswi xibalu swi nga ha fanela ku va xi fambisiwa xiswona. Tixanisa ni xihlawulanhlonge swi va swi kuma a ntamu wukulu ngopfu swinene hikwalaho ka nawu lowu. Ka matlhelo hinkwawo a swi le ku tikombeni leswaku Portugal a simamisa mintirho ya uphang lana ku nga ha simekiwa minawu ya ku kongoma a switswaliwa. Mukhwepa a wu simeka nambi ku tiyisa ku va a leswa ntumbunuku nakona swa tshimatshima ku tiko la Portugal li khinyaveza matiko lawa se a maphangiwini.

kamatimu man'wana hi tsundzuka a vugevenga leli hlamaliseke a misava hinkwayo lana hi 8 ka Zulu wa lembela 1968 ku gevengiweke museketeli hi timfanelo ta vumunhu n'wana wa tiko ra Amerika Martin Luther King. Ndzhaku ka loko ku tave ku khomiwile le Londres James Herr Rai loyi a tlhalambisa a xihlawulanhlonge ku kumeka na a landzeleriwa swinene hi ta vululami ka nkarhi misava na yona a yi li karhi i londza a nhlamulo wa lifo la Martin Luther King. Rai a wona Martin Luther King tani munhu loyi a tirhisa a michololoko ku lwisa tiko ra Amerika na a nyenyiwa swinene hi lava a va zonda a vululami. King a dlawile hi 4 ka Abrili wa lembe la 1968 a dropeni la le Mapas. James Herring Rai a tisolile na a li karhi a yala ku va a nga tshamisiwa eka xitulu xa ndzilo wa gezi na a xungeta leswaku hi yena a dlayeke Martin Luther King. Kambe hi nkarhinyana a ve a ndzuluka a mapimu na a vula leswaku yena a nga kumekanga ka vudlayi la Martin Luther King. Ka vutomi lakwe hinkwalo, Martin Luther King a ve mulweli wa timfanelo ta vumunhu, lana a hlamusela leswaku hinkwerhu ha fana, a ku na mulungu, a ku na mulandi. Hikuva a landza a mintirho yo hlamalisa a misaveni hinkwayo, Luther King a yamukele a xitokolelo Nobel da Paz hi lembe la 1964. Ka marito yakwe lawa a mavulavula a hlamusela leswaku ndzi ni lorho. Marito lawa a mavulavuli hi Agosto wa lembe la 1964 ka nhlengeletano leyi ku kumekeke a magidigidi ya vanhu lava va chololokeke ka uchololoki leli vonekeke a dropeni la le Washington. Hi lembe la 1986, Estados Unidos de America ku simekiwa tani Feriado Nacional ku va ku tave ku tlakusiwa a unhenha la Martin Luther King lisiku leli la kulungeliwa ka vhiki la vunharhu ka n'hweti ya Janeiro lembe rin'wani na rin'wani.

lexilumukiseti mahungu na Rostino Botela murhangeli wa tiko Daniel Chap a ta kangula kumbe ku rhangela a govela leyi ka yona ku nga ta va ku lukiwa a tindlela ta ku ta hluvukisa tiko la Mozambique na ku ta kumeka man'wani matiko na kona i ku va ku ta va ku dokadokiwa mayelana ni tindlela leti ti nga landziwaka ku va ku hluvukisiwa tiko tanihi ku vula ka mukwepa u rhumiwa le kasi u rhumeliweke Radio Mozambique. Mfumo u landza ntirho wa ku va u ta tiva mintirho leyi taku na hi tiviwa ku landziwa hi vanatiko lava va dumeliweke hi xenophobia le Afrika-Dzonga nakona na i ri ku va ku ta va ku tiviwa leswaku va yi hi mintirho leyi va tivaka ku va va endla mayelana ni ku va va ta va va pfuniseriwa kuma mintirho atikweni ni handle ka tiko. Hungu leli li ve li tivisiwa tolo hi munyikeri wa mahungu eka nhlengeletano wa tiholobye Innocence Mpisa loyi a vuleke leswaku va ku tala ka vona hi lava tivaka ku va va landza a mintirho ya ta vuyaki hambi ku tirhela mintini ya gezi ku penda ni yin'wani. Mpisa a tivisile kambe leswaku va mfumo hi lowu u vuyiseke ku tlula kulu la vanatiko lava va hlanganeke ni xenophobia Afrika-Dzonga ni 5,515 wa vanhu na wun'we. Ntlhanu wa makume wa vanatiko ni 5,515 hi lava va khumbiweke le Afrika-Dzonga eka ntlawa wa 100 la vatirhi va migodini ni 5,514

Nwe va tahlamula ka muti wa vutitisi xifundzankulu TET hikuva va tinghenisele ka vuhiriki na ntalo wa vona i ri va ta tindzavulo ta dyondzo ni vudhawu tanihi ku vula ka munyikeli wa mahungu ofiso li lwisaka a vuhiriki Candido Wilson. Man'wani mahungu ma hlamusela leswaku va jele likulu makarhi ka tiko leyi kumekaka a xifundza xa Gondola xifundzankulu Manika leyi hlanganane swikarhato swa ta ku pfumaleka ka vuyavelo la mati ya ku phutisa hi tindlela letinene ku va li talile ni ku va ku kumeka nakona na ri komba ku va yindlu ya kona se yi hlakala. Mhaka leyi yi ve yi tsumbuliwa hi Procurador General da Republika Americo Letela loyi a pfuxeleke ndhavu liyana kambe murhangeli Nantz Angelo Mathosi a vula leswaku murhangeli wa PGR a ta va bula mayelano ni ku va a ta kuma nhlulelo swin'we ni holobye ya ta vutetisi. Murhangeli la ta vuchambalat la mati ka nkotlo wa Limpopo ka cinca lavatela ku tlula madzana manharhu yo magedi ya timetikali ku va ku ta va ku pfuxetiwa swigotso swi dumeliweke hi tindhambi nakona ku lonkarhi ku ta na ku va ku laveteliwa ansekretelo Isabel Stoy i nga murhangeli wa nhlawulo ta ku na u rhangela muti lowu a vula leswaku va se ku sungunele ntirho wa ku va ku basisiwa a tindlela ku va varimi va ta tlhelela masin'wini nakona hi loyi a vuleke leswaku va ku va ku ta va ku pfuxetiwa leyi tswelelaka ni tindlela hambi hi mabomba ya ku ta bomba mati masin'wini ni swin'wana hi leswi taku na i ri swivilelo ku lowu nkarhi na swigotso swinyingi swi va swi dumeriwile hi tindhambi. Le handle ka tiko hikuva mahungu ma vulaka leswaku va le Venezuela tinhlayo ta vanhu lava va luzeke vutomi hikwalaho ka ku va ku vonekile ku tsekatseka ka misava weti hundzeke ti ya ti khupuka nakona ilana ku ta ku ku ta fika tolo. Mfumo wa Venezuela na wu tivisile leswaku va ku luzile vutomi 105 wa makumi lana ku ta fika sweswi ku komba ku va ku luzile vutomi ku tlula 300 ya vana tiko Venezuela kata mitlangu ku tisa miri kuma mahungu ma vulaka leswaku va ntlawa wa Suiza u kwapile ntlawa wa Colombia leswi swi endleke leswaku va u chapela ka makwarto final nakona na u kwapile hi munhu wa mabola ku angliwa hi manharhu ka mapenaldadi wa Argentina lowu kwapeke ntlawa wa Gibita hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi mambirhi na swiritano mundzuku ku ta va ku sungula ku va ku khaveliwa leswi swi chuwaku makwarto ni final lana Marocs a nga ta va pima na mintamu ni France. Matshamelankama mabika leswaku va doropa la TET ta kufumela ku fika 29 wa magrau Maputsu Pemba ni Nampula 28 Kilimani Beira ni Chencha hi 27 Inyambani Vilankulu 26, Shimoyo 22, Kaselishinga Itava 20 wa Magrau. Mungisit, ibe maungu, rinzela mungani, inkaru antelo betu.

0: seliweke hi chloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
1: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivikeni ka mavabyi ya ku vuyelela ni kholera.

betumya washara limsamika madropanika chai kaditambu dana nyasu mingisi tingahe nga bitembisa nko nakasi hinata nindima ya mahungu kawa mkama mahungu inava chitish nkusatiku nikambimu ya 14 horas 10 minutos wengisi unene.

Hadi mantini mtambika si kazumbiseka. Kazumbiseka hinaza hilonda tela mani. Shidi mingwa ni ya beira kasa kwa rulambi ilungu sana wia.

0: nato mi nga swi voni mpfula ya swona mi nga xava emakeni na ka vafa swo kata mi ta vona mi nga ta phinda ku hlwela loko swo na tiva libeleti a li tunga hi nomero ya zeltirege kuvitile nkata ta li kuma ni le bera nka malowo zeltirege makwati nkata.
1: Ndidzamutamutamu ndiye chidimingwa ni kaseja nawu ya mkatangu kasi. Nozi mula nratavala, nozi mula nipanda, tima sato ndatu kasi kula vahibiba nipasiense ni kutemba na nawu tatochitula kasi. Kudu ina kuwa kasi uwa nidizu ndo fisi seka kasi.

swayini leswi xaka siku ni siku ku hanyela mapandzeni ka ti avana va ta ku yini hi nga lavi ta avana ni nyama va yi tiva kambe wena u yo kula ni khwiri ku dya mabarakeni swi yo kula.

0: tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Vengsete vatambeka va Radio Mozambique Gaza hamilosa hedindanika ndima yatu ya tenga ya provincia ka mitsikara nyasi ya wazitatu oituka julai wa 2026 misungo ya mahungu ahitaka mawo nguye ya kupinda mazana mambidi ati mwaka toyelana ni ushambaji iku kurupsao tatsimbitiswa ngu mti wo hanyela kulo ni ushambaji kuchemo chomwa provincia ya Gaza koponi yata uregi mabambe ka mnambo wa Limpopo chechai ilava male yopinda 300 milhões de watimetikali kuwa kuchina lungiswa simaho sata uregi siya singa onetelua ngu ndambi ya dembidia eko kadona. Distrito wa chechai amua Gaza kawoneka kuhunguka kama luati ovangwa ngumati okuambiwa amanene hawa kutimila nika mchona mishimane umwe woyo katika dembidia eko kadona nga wako tendora amua spertani mtengo wa 609 wa watu ngu kuhambana nevava va mili 40 vanga tendora kambimu yofana dembidia dinga guma. Misungo ya mahungu awa hino makamba kandi maye ya nyansi awa mangalola miso na kona makumbi swa ngungani Rosario Madede mtumisarkulu ti amarabudu ya akamichini mishwela wengiseti unene. Kupinda mazana mambidi ati makato ya lanani ushambaji iku kurupsao tati mbiti swangu mti wo hanyela kulu ni ushambaji amua Gaza. Kati makata kona kulumbetwa vatumi vasika nikisusu hambana hambana samfumo ambi ni mamuani vatu kutala. Mahungu awa madzivisilu amua dropa ni kachachai ngu mtangili wa mti wo hanyela kulu ni ushambaji amua Gaza. Ndanikati govela do kongoma kugundi savapia vava vati mahelako mabindu awe vapune kuwa veziva ubihi wa ushambaji iku kurupsao. Christopher Mundlane iku mtangili wa mti uleya aomba tutokene vapia vafela kuwa masoni kama kungo olo ni ushambaji ubihi uwa utumetela kumtsana kuanza ka ditiko.
2: Entendemos que devemos capacitar os nossos jovens empresários. Nós temos jovens empreendedores aqui ao nível da província e, como se percebe, a corrupção atua em todos os âmbitos. Então, nós começarmos dos jovens empresários a desencorajar sobre corrupção, entendemos que estaremos em boa vontade. Então, vamos abordar sobre a integridade no setor empresarial juvenil.
1: Imaneka kachikati chechilo ndeta makungo ogundisa vapia ngutungutuvava valonditako ta mabindu awe ikuva empresario kuwa veziva ubihi wa ushambaji wanitokeni loko chikata nguvava inzila ya hombe ya lisimo ngutu kuwa hilo ni ubihi uwa utu natala kumsana kuanza kaditiko. Izito loka matu a Christopher Mondlani mtangili wa mtu wahinyala kulu ni ushambaji iku gabineti kumbata kurupsao amua Gaza achibuata kadigoldia dimeka kukomua dropanika chuchai kawukalu wakona Radio Mozambique aingi silava mwevo kava apia vava vati mahalaka uma bindu awe vapune ikuva empresario vava vangaveka matswi awa
3: Zakarias Mushavi nilani branta kuma tijonzo leti mailano ni chacha zelea corrupção imhaka leyi yi teka ku avanyitiku va Mosambiki valahleka se hi kokola para hi ta tiva swa ku hi nga swi vhika njhani hi nga swi nyima njhani ku a problema leyi yi lahlekisa vanhu va ku tala.
1: Matswi amweyo kava vamaneka kukali govela do gundiswa ubihi wa ushambaji iku kurupsao amua dropani kachachai di govela do gundisa vatu ubihi wa ushambaji dimaheka ndanika kukulungela kaditsiku dolo ni ushambaji kama tiko aditiko mhombe Afrika dikulungola kungu onzi ka julu nakona mitumu ya mtinza yo kulungela ditsiku lakona inamaheka wadishanu wa atako amua provincia ya Gaza. Koponieta uregi mabambe ka Limpopo ila vatimale kuwa kuchi na usetwa si mahususisi singawasi onetelwa ngu ndambi kadilibidi ya heku kadona. Mahunga wa makambu wangu mtumisana kuloti Mario Martins.
4: Kuponi ya unileta otetele wa maati awaka mkopoto wa chai chai mua provincia ya Gaza ivilela mazana mararu ama kulukulu atimitikali kasi kuna useta mtumu kunzila inene ka ukalu uwa. Kunukua koponia la wadala tinzila doma na vatumisane hambini vatu vafangama na kumbilia inene titoku. Ndeta maria inu maa kasi ku useda mthumuywa nguchi kuluveta mthangeli wa koponi le yana mami Isabel Stoy azivisile tito ahanze kasi uno singa mawangunda ambi kupitwe simasa singingu kufana nimuwa kutepuna kona gezi ambi ni hale ya kutelitela mkona mati ikumatimba yo wana kula nuku umaka mati ka ulea ukalo.
5: Nós temos também um centro de infraestrutura, como eu falei, dos canais de rega, palhas de drenagem, cerca de 735 quilômetros, temos vários postos habilitados. Tivemos a vandalização das nossas estações de bombagem, onde foram roubados cabos elétricos, vandalizados o PT e algumas outras infraestruturas e também a componente do nosso próprio equipamento.
4: E de Madri a Mtangeli, wa unidade de gestão do regadio do Baixo Limpopo mwa chai chai kuponi wanila kutetele wa mati mwa chitembuini ni kuwa kuchivere la kumana male ama zana mararu ama kulukula timetika alikasi kuna useta mtumu ka ukalulea.
1: Kumuwa cha chai se ukatile mtumo uo useta mango uwa uvekele lako di dropa hambi ni regadio ya Baixo Limpopo buwata ngu diki de defensa. Maka ya ita kisa kukopo ni yota uregi kumuwa cha chai. Itumali itaraka mikrofoni mtuzan klote Mario Martins.
4: Kopo niye wanatela kata otetele uamati otela mua mkawudimi distritu ya shashai mua provincia ya Gaza. Iverela kupa kukuluweta kuguita mtumua ya ketaka diseta diya divalela ku lidoroba da chai chai kasi kwa disidumelu umati ya miti. Makaiwa yumela kukuwa kudiseta diya. Ditumela kukuvikela kutala kama ati kama karalea kubindula kukona mdi huu. Ambe ni kufikela tito mnyouta kunguline nini usibeli mua kama ati ya makumua matimbwini. Chie mochi makuta kusibindulu kwa ati. Mtangili wa kupo nilea Isabel Stoy azivisa tita ku. Loko diseta di chuket udimi unakula mkoneo mdi huu sichivi kasi kuverela utakunzala. Yadi ya delembe isi pakami.
5: Então, com a realização do DIC, como temos obras do nosso regadio assentes no DIC de defesa, precisamos construir mais proteção e vamos continuar a garantir a drenagem das áreas das casas agrárias e também vai evitar ou vai reduzir com que haja essa intrusão salina nos nossos campos.
4: Itimatwe amtangeli wa unidade de gestão do regadio do Baixo Limpopo mwa chai chai na mami Isabel Stoy loko achizivisa kuverela kakopo ni ati ito mfumo. Kuletisera kuaka ni seta nilea ni vikela kudoroa kwa kumwela mwenda ni kundu mati utakuline.
1: Iti mtuza klote Mario Martins. Mwena mwengoza kuna o mahitisa tutokene mfondiro padache chai ulele kira timale kuwa kuchina usetwa ukalu wa ukoma ikupras duzeroish. Mzanaka kuluwa ukalule ya udi unhilwe ngunda ambi ya dlebedia iku kadona. Kiyotumiru nyentu.
6: Ka mfumo wa ditoropa da chai chai ya nuwaru kasama nga kamsele toke ni mtumu ulawe kako mkuwa kumaneka kudini mali ya kuwa kunalula miselo kasi mafilura wa mangava me o netelu wa ngundambi hambini mku tzimbila kwa vatu kumweko kame ni mu vatu wa kalatsa hakukona kuwa vehumula katla msele kamba titoke ni kusetwa ka ukalulea wale sima ngutatini mwa ditoropa da chai chai unavuna ngututatini titiala nako ni utumi ni mahanyelo wa nana wa ditoropa nku kalu ufana kuwa uzumba uditsurile yote mbimo.
7: Jardi ya tungu hii inga wai maneka idi yona inga sofra ngutu ka kandambi, kandambi inga wanayo kukela janero ate mayu kutani kungu hitu wanako kuwi ni magivi otala sama kukufalete la mashitambe kuwi ni kukutaswa sotu tisi ngati tsurisela jardi inga umangu mabangu inga umangu maflore nisi mwanya mwanya nisi ngati tsurisela jardi ni hale kwa saka na banana sauce mejumu tani kungu hitu wanako si wanetetu ngutinda ntumu unakata ina ukati ili ngume wanako maji ntumu wansi mansima kuni chikarata preke munisipio kwa seri munisipale wa didoropa datuda sheshai kuni chikarata so samale ina male yu hii tekela kuinvestira para hii hui sela jardini ya yitumela hii kwa kati inga tingu chitono uu yu wakupinda kati inga tingu chitono maji kukungu yu ngati wambu maungu jardini ya isi nga fanekele hi wani tindhambi maxipulani hi ku nayo projeto hi ku nayo hi ya yema hi nga le hi xizama mexi mu ku mobilizara male pratito hi tshumela hi vuyela hi ta kumpirira pulani yathu yo requalificara jardin yi pata ni ku requalificara ni monumento hi leya i ku entsindza wathu wa xitoriku se hi mahatose pra hi mana male pra hina yisa masoni projeto hi ku nayo
6: matshomo lomba kwa nwaro ka samu kwa hlamula kungu ma jaradi mu adrova ni ka chai chai achomo baka singu makungu la kusa jardin ia imane ka kwichi lomba ka siti nena taditi kuda msambiki umongu praça dos heróis ia inga vaka siyo nete lwa ngundambi inga shanisa provincia Gaza ukata ni kadile midia hiku kadona
1: Rádio Moçambique Estúdios Dropanica Chachai e Rica Chacaricha 15 horas e 11 minutos. Chama-se de Camela Tenga Yamiskaria, província Ia Gaza. Distrito Ia Chachai, Kawaneka, Kuhungukaka, Maluati, Ovangua, Ngumati, Okuambiwa, Amanene, Awa, Kungatendero, Muaspertani, Mtengua, 609, Wavato, Vajitana, Tuangu, Maluati, Uhuda, Kutsimbla de Kamchura, Michima, Nuhumwewo, Yoketa, Kadilimidia, Hiko, Kadona, Kambimu, Yofana, Yadilimidia, Linkapinda, Kutendirilu, Mtengu, Uwa, Nikulu, Nimune, Wamagumi, Avatu, Vajitana, Tuangu, Uluati, Uhuda, Ngukona, Kuhuneka, Kuhunguka, Kavatu, Vajitana, Tuangu, Uluati, Uwa, Mtangeli, wa makungo o wanelata uluati distrito chechai Maria da Gloria au mbilito kene kuhungukaka mtengu wa vatu vosha niswa ngumaluati uhuda mihanzo ya mtumu wa uma wako wugunisi tsungu kuwa chilonde tata ubasisi Maria da Gloria akene vatu vagundiswa tinzila ta ubasisi hambini ta masha iselo amati kumweko nisakuya kuwa kuchina hungulwa umaluati uhuda ni mwani ovangwa kasi gumati okwambi wa amanene
8: para hiti vikela swinisima kuveni loko hitirisa swikoti swa hina hi vanishe henya swa ku rinishi hena swa ku himbonya swikoti hikola kati nhongani tingapungamelaka lomu swikoti tigamati tapungamelaka swa kuga swa hina a hiti vikeleni hi hlamba mawoko hi mati ni sabau loko hi game ku tirisa swikoti okumbe hi lava ku tira swa ku kara ni ku komwe a hi likare hi xanisiwa hi tindhambi a mati makumekile makukuziwa tichaka tatinyingi mangena lomu a tilwandle lomu Mario shishoweni se swinilisima kuveni hi vilisa mati ya hina lawe hi fela ku ku hi phuza wona loko hi likare kambe hi kuma jonzo ya matriselo ya certeza loko hi kuma certeza hi nga kumbe male hi nga xava certeza leswaku hi ta tratara mati lawe ya hi ta kuma ku phuza pra hi tivhikela a mavabyi ya ku tsutsuma fana ni sweswi nga nkarhi wa masalada swinilisima kambe a kuveneni hi hlantswela masalada ya hina kumbe matsawu kumbe makhofu
1: matswi a Maria da Gloria mtangeli wa David lanako ni takuonelela maluati distrito chachai amuwa Gaza achibuata kasi ngutizilete ya tifela kukuwa tilondetwa nguho tsetu kasi kuwa hii hungula shikaranto chishivangunga vango wako ngumati anzambwa hawa kasi kunga wako ni uluati wakuhuda agarika chitsungu. Ichikungu mwa kuitoka ndibanyatu ya tenga ya mahungu agasa. Himana ya mwamba kutoka nechika nikisucha tati endo ikumigrasau amua provincia. Kama siku ya uguita, chi amukela mtengo wa wungi wa vatu wala vama pasaporte. Nimuwa ni mapasi o endangu ona kuya kamatiko ahahanze. Kuenge talaka mtengo wa vatu wala vama pasaporte kuilana ni kasi ni mtengo wa wungi wa vatu vava vatu tumako tikuni kajoni nguku hingwa nguva nana wali tikudilea ngumaka idona kuku xenofobia mningeli wa mahungu amti wa migrasau amua Gaza achamusala tutokene kama sikuwa uguita vatendera mtengo upinda mchano wa mazana asi kombelo sama pasaporti ngulitsiku nguku hambana ni mazana mambidi asi kombelo siya vangatita vachise mukela ka masiku msana Abel Dunyanombe achamusala tutokene hambi kuwa kuoneka kukwangitra na kavatu wala wa mapasaporte chikangisu cha migrasau chie mikile kasikuwa chishamula sikombele sosisia siule lako sola wa mapasaporte ka unti ulea Mangsetvo dunda kava Radio Moçambique Gaza ngunzila ya hiveka ponto final ndima yatu ya tenga ya provincia kambe hingadini chikati chohimi ala kanyisa misungo ya mahungu awa hinga makamba humbili tutokene kupinda mazara mambidi ati makato elana ni ushambaji ikukurupsaun ti tatsimbikiswa kachikhati chiya ka mti wohanyela kulwa ni ushambaji amuwa Gaza. Kuponeta uregi mabambe kali mpopu muwa chachai ilava mali yopinda 300 milioni wa timetikale kuwa kuchinalungiswa simaho. So hampana hampana zata uregi siya singa onetelo angunda ambi ya dilembedia eko kadona. Distritu wa chachai kumuwa Gaza kawa naeka kuhunguka kama luati ovangwa ngumati okwambiwa amanene. Iwe misungo ya ndima yatu ya tenga ya Gaza. Ndima ya mahungu nyasi ilo misilwe na kona ikombi silungungani Rosario Madede. Mtuza kluti amara buduya atika mchini mai wako loko idimi hokete ngutila tete neneta u inkisiti. Mitzikari.
9: Yembisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: Atsambia mtambuye watimbila muzimba wacho haa ungaleke mbedi kushaba ngusadita ho yanjela wafumba kasi hiva mkala kadona hiva kamba hibula na avu senguta nilekula usha mbedi kasi unakota kuchano unakota kudafa uotela nguhaka kuneni uhumuna nguhaka kuneni unakoti ni mitamuka ndimu ya kuna wakasi herra mba watumisana kulotika wa mkama vete ni wabulunyana maila anoni tokari maluati luati ya mataku machihumbele la kasi mboni tindi matingi kasi titita kutijahashwa mtino wa radio Musa Mbeki wengi setu nene
1: mboni ni matimu ya dehanyi dangu nga chicha utomu wawe
2: ahua inono ko wa radio Musa Mbeki
3: Udile kwa ratu msabika kula sani kukwazela kauni kuna kuku minya historia wa mke itako mkiseti na ichibula ni vahanyi liti kumaila nukuba wavika atiwa iku umboni mailanu ni chikaratuwa wangababa tangana na chukambibi wa ya tindambi nyas inavahi enda kukongoma kuni wa mavii iku mkanguma nika kuchika nike suja chidengele kumwa provincia gaza ni wa distritu ya mandla kazi mailanu kuwa mkiseti Hita fa atiwa ingave sikaratu kuweko ni kuti hita ka Sebastiao Mavie iku mshavisi didawa mchai ka ukalu uleya. Sebastiao Mavie nguwa anova aumbomba mailanu ni sikaratu siwangaba tangana na sumbi muia ya tindambi ingave kayona hizwa kukwata kwa provincia gazi wedumelo ngu tindambi ngu janeiru ni marso wabangapinda mailanu kuba Ahi ninga umboni ika sikaratu angaba tangana nasu ambe kuba ahi gela takuwa ngui ucharua angaba Amerika nachi utumisa mailanu kuba manakuba shula chikaratu chia ngutungutu ka dima yuwa ata kuna jilu ndise ku ya vusha vise ambi ngu uembeleli ahwa angava nikona dumelwa nkuba na matumelo masinga ya wa manene. Ina waka yambi muna hichimuramba Sebastiao Mavie maila nkuba aigela tatakuwa nchalichia takuna chichilu ndisa ngunti mantima niku ngusi sikaratu siwa Nga bote ngana naso, mitikari.
4: Sana kakuwe kudumele tenda ambe, mshawishu wa mena, uya tembila unganga du tembila kakwati. Nuluza teto ngudu, niji uya ngu maputu kukwefane, chitembila ngu chachikepe cha mati. Kumalitumaza mena sate mofane, nipaizi zekiri, niyasa maana se, esh, ya takisa matumele ya mena kadia dilemi. E, niko ngu negosi ya kona, matumisha selo ya kona, kama turi. Na mali dilembidia kakuna cheche wanaku jizimila kukakwati ikuwa tukene kukona mana mali nguvasha shuwa mipao madimu dilembidia kasingao kasia veleka tukelele
5: kambe mailano ni kukarateka kuba ingava idinda ambi kumbe tiela nantungwani
4: si karato chichu humela mko haka nda ambi virekeka kuwila uleka kasitara atufeti katiliku chena kuzimila Mbosa kepe samati para kushawisa kumandi toho. Ona matiziyo, mangu shibutu para kuya maputu. Kuta umakubelo angu sikepe para kutachika shongweni. Para utakwela mamofa wata keno. Kapalisa ya ingi, simasa singi singatimu alale.
5: Kambe, awe uwe umanakaka mchawo ungatuka ufaleleka hantila nkuba ku diwanekele ndamu.
4: Ni manekile kancha ofalele kanzila itili masiku mambidi isiseho kamtini
5: kambe matipewa mambidi muti haika kona ni ku muti mahisa kuchana
4: eti valetu edi hale shisanu hale ngatikona shisanu wae ngatikona ivaleri jimatama pishitia kusisetile kumu ikiti mila mzila yuwe langu shayishayi rata na shonaya
5: kambi konhoko wa muvaleka na muwia muti na asima asia singatuka kusisina
4: ti usima asisina kubura kesi mwanyani sama mailani ya michoveli choveli sama sama chimati
5: Tofu ya mtinkawa ya nangu mbutuko wa ituko hoda ni maila nkuba utatishavisa keo mabiyo ni mkwa.
4: ni tiko ya tihoda para nuwe antashawisa kane kwa sami na hawama vienu kukuwa na kumuni amba ni petale patiku huku ni satikumu
5: kambe mailanu niloko hili dumete hibelete nguwa hima tinga munga maluka kuwa musimamisa ni ntumuwa wa ushawisa mkukaona
4: matimbaya ngadina okai kodole ngadini chia masone ni negosi atu ngadini chawisa niku unku kwa habarakane niku kone niku unkuwa kama vieni ngadini chawisa ni kontinuare ni tumela ni tuwa kukweva ni katumuwa ni kukumara se ngumali yoyo bomba nyatela kumu isakana sakana misi tikitiki yungu sisi unga ata kareta sini uusa kambi kane gosi yele ya mi
5: sitiki siya mu Mahmud Banga Motenu mu de mavieni.
4: Motetu. Ningu wawone ya wa mavieni, wabambidi, wamapunini, wabararo, wabitule.
5: Kambi mailano ni ntumuwa mu kata kuka kuwa mu yaleta dibindu da udi mikasi, dibindu ngushavisi. Incha nchia chitako na chilaveka kuhihukisa ntumuwa anu. Chimu chivila kukotu.
4: Ajia chifanela kukwe ukisa mtumu watu kanuka udimi ni kukawona wasta projeti ya agrikultura siyasa udimi ndimile ni kwa ngoma nshidile mbidi ukuma kwe ni problema ya seka ya imana rendimenti ushawisa mikongo adia dilembe sisema na dijida kona tito sinatumbisa kuchanini isema mana mazwi kukukua ya honga dibisi ni kukia mafaka waya kambe ngalingetelo ya projetu aketa negozio ajijima haku kuu negozio ya wena uzumba sempre udini movimento kota niku umchai niniku dana wafo wetu wachai kuloti ita hamba shpetakulu ni maa hoza hoza kutete uchikifenya na depresi ni hamba hamba masho chikita chikifenya na depresi ni zumbani chitana dana movimento tu kuna zumbani ni movimento barakane kamini ndanika negozio niku anakula kutukomportara kuzwa kusoni pama klienti kuna mwanana kuna wahombe uchimtendera kula umtendera ngundani kachishonipu usiziwe kudrabarela ambidi jimwata tana wangachiruma para nituwa tatana mtuwa nangutu ngututu inila kumofumendi nguchi para kani kajiyo manimani bachikuruma kusele ni kusele ukuleweta utendero ende usishenga kutipiwa tatana wazibaba baba ngumadozi doku wachisirumu inisipa koteana nisishawa kutuzi watatana situtuma tutuma kuhamba mofumendi aleni tumela kundiko
5: kambe mailanu ni kuwa dibindu diwa diwa diwiela uduketele kuwa unga fuya yota kambi tikuku uombilita kuuluse ketu ngu tungu tikuku kambi mbewa ya ndambi na uchisama kuwa utimbila kuwa uyatishavisu
4: katitile ni kombeti mali ni wamomba kungweo na chitiki wama kwero wani ningili ni katitili nyana kukateta kufuya ngu kweva tikuku ni datifuwe so nangari kwantidadi leni ngatingu yona ichikile nyana negosi yako na suri kakwati uku mashavelu jani chiti kondiliku jani masoni mara jani karitile ndarea renga tukone niku rekuperara kudoti kutoti
5: tayambi mwuse nti kukutinga
4: kukwa ni wamumba kutini nga wena atu nyatulu ngukugwevani hawana kukona kunguni nikinzo watikubu kama paizani
5: mailanu ni nomboro hiya ukungu hata kuba tinga chukwala kama chukwa mataku
4: ni kema yu matiku nyana ya mataku tina chukwala nyana wana zama kungu kekere vela mipao imadimadima wana zawa isha vela tina za tichukwali sa nyana tu kota nzumani yona hei tembi za tembi kwa wate wana udula dula katunyu umewesha uza shawita wana zawa ichukwali sa
5: kambi mailano niloko dipinduliwa di humili incha ni chia ngashwa kukuba ugera wengi saiti mailanu kambi ni tiwa uta kuna uchitulu ndi isa hambi kuni nga mtamu mbwa tiluwa hindi
4: cha hombe chali siri manda na kabiti kudia da tuda msambiki kula hizi waku soni pana uchi kufele hifele kuziva hizi waku kaukawa nana ngundila ya inene kundiselelu hii kunayo hizi waku mwanana hambila tuwa nili kula hizi mata na hafu hii kala asuna hizi mkauka nila kuzumba nkumu kwa pela ni kugela wa ingi seti kumasani ya kunguwa makarata machinchile mku mtu uchimufuka nzila tako wana seti la kilingutu kimi ni wapara kakato wana kula hizi wa kushoni pana niku sisele usuke ilasa memori
5: kambi kwa haka uchaye mbimiwa ya ndambe uchaye wana ube utimila unzila yakona kuhu kulosa kia longa
4: unkama wa wandambe kwa tatinzila titivali kile yaka ngatimila timbile yamba spetakulu kituko usumbo ukalwa uma ya wakua inga dikona ikata kukuma uma kukata kuhu ina uma ya saka na ilima tendere ina uya hitaya ndole nini umawa makabisha niku na uka shenda ya para kukata ni uma ya kata maka ya spetakulu kuharulokela kukumila hitaka
3: Radio Msambiki miso provinciali ya Gaza kukungu msela abnugro kuhua ukuminya historia wa ita kuna hichiti saumbonu wa vana niti kubalantu ya tungavatu wa umelela mailanu kambe niti wangababa tutumisa kutama chinga kushula chikaratuyo wangababa tangana na chuhi fitima tumaluba kose bashtia umavie uwa muembeleli mushavisi ave nene adumelo ngutinda ambe habu kwa manika kuna adukunu wa mganga wa mavie mwa provincia ya Gaza kama mganga leo manika kuchika ngisi ucha chidengele district ya mandla Gaza kumbi kusava ni chikaratu cha ndambi kambi nkwa kakubalu ni sandima ya ushavisa umbilita kuwa kakuwa na achitimbila ati hotel mua madropa ntinda utungwa nituwa ngava ashuwa kuwa aya hoda katona ave atangana ni chikaratu ngava chofalelwa nkwa wakamati hambi ngu chakuwa saku yesu wangati si hoda singwa nisima sisi na hanzila mungisitzi hii satisa na ichitimsa kuna uya dividitaku ni unwa ni mnagono uku minye historia. Roshtino Botela nguwa angabindula ni kukumbisa awa mnagono uko mitikari.
1: Umboni ni matimu ya dehani dangu. Nga chicha utomu wawe.
2: Ahuwa inongono kwa Radio Msambiki.

0: Yabasonu seti na nchuk panglata bindu dara jimusabiki emisor provinsi ya lega sekona huke yukuna bakuku nao utatupata kweko nina tumabuni yas inauni mamen kumbi wa iko muemblele mo provinsi ya gas sekona na divele kilu kuni wa mbahani nikava kukwa na chilundisa sumbu ya mamu wa kumpela na chanke ututu ngu dunia mbahani
1: niku nkuni kalishi tutule
0: unavele kutumelo wa kumbeni
1: nada já não já tarde cau yangu kusati mashaka makona aya kudini mitumi mani
0: mani ya marumbini
1: nda ya marumbini ya tal manje duresho tuma ina si uma ilken tudo já não kotseka fana no vale a pena
0: umbilo kukalaka kona utudunda kuba u embelela uchenjwa bakwano ka uchenjwa ngati u embelela ungave ka chifaniso baba ngati kutsakisa ngoto ngamo kona ona.
1: Yeah, ma 94, 95 kutinga diku hlumangoto va man va penpene va khazamula va tombe marumbini va musika mangati kona mikama lembi mwisi ya hina ntaw ma musika langu ya mangati ningani kuni chisishitira ma video sa makasete ya le ma video ichiva wana va penpene ntaw selesiti ninga kutsaka niti ninga nkamo na nhana tinavela kumahatile mbela nikaza ndikoti kukhela nikuka unkamo le ni ni dini nyiki yano yo antendi mezhu muniva ni dimukambe watendano
0: kambe uwa ungatidunda ngutu kuba uji ngutu na itutolo kuchimwengisa usi kwendi ambe kulo kuchila kusinya ututuko vika chigodo chiyakono
1: ya so wuni ngati mudunda ngutu mamusika penpen bende madunda ngutu nguyama ngati ninga fela kulo ku nambi ndi dzumbili ndi navelela ndi mudunda pen mamusika pen pen kuya uya vapita tenete ni vona ndi padunda mashipembe ndi mudunda mamusika pen pen
0: kutauka kaya mbimo kwa kuninga kumtamu kuba ulo ndisa ndi mwao yembelele
1: na dunda ngutu mara benda musika musambikano na dunda bembe and down ana dunda musika musambikano por isso ane niti dotara ngutu ngutu kuniye ni vandi kanturi wa niva muyembelele wa mamusika wa musika musambikano porque na vadunda kuni va Mr. Bawo na madunda na madunda mamusika Mr. Bawo na vadunda ambe kuhlelwa kwa sikati na madunda Lorene Nyati na madunda mamusika yakwe le ni madunda ngutu mamusika yakwe vangi va musiku musambikano ne ni vadunda kwa mamusika bem bem musika musambikano na idu
0: kona ho utipana ulikuwa kona kambe ungabela kanti mai wa yembelele kwa kakuwa huo nga shuwa ngutu tatinene kambi nchua nila hawa udunda marabenta
1: njima
0: tu hambana bana uchenjua wena ke uka chitaila chi
1: uchenjua mina uka style so hambana ninga huomba kutiana uka style so hambana ngucha porque ani ningadini chosa makunzila yini kuna you want to oh chitaila cha so loko ni chitsimbila ngucha na nguchini kosigira kukungola chikwata nguchichi kosigira kukuninga nzila so ja na duketa style so tala mashito tsita nchizama nzila ya mina yoniza chikubreto nzila mina vela vatu batsaka nguchitsimbila ngunzila yokara
0: so kupeka ngunzila yako na yokara kuombaka ochenjua ahibi mutila kupeka chana wa
1: change one ule ayibi kwa mdefisiri ayibi kwa
0: mdefisiri mchanjo mbichi speak
1: yombomba nku mchondo yantu ashwezi unga zumba ni intu ni achiku dunda kumantito awe unga kona mwa kukona achiku wona vela poda kuwa ntu mchondo ya wani yinga yikabi mdefisiri maji poda achiziva mato sinitose maji kuntila kumushpresa mwa mato mchondo wako inga bomba maji nituwa ziva haku licha aya hane hana mata kose maji se udi kwa tilipodu mwa mato mchondo wako inga bongu chani ku asilu nditila jwezi ti au utila vako unga womba kafazia entao eproso ninga kamba muziko wano ayibiko mudeviseri ndlondo ya yena kuvi mina ni murhandza njani manje ayibiko mudeviseri nono wa mina ndanguza ku hoka hawani ku kumbedi kuduketa nzila yo mukhongelela ni khizama ni khongela kumbe anga va chincha uyela ka tini tlavela ku xitona ani ku ni va ni chihanya nayo tona
0: imana no change mukse tulba ko mamen kumba ka tsikudwa nyansa wa radio Mozambique.

0: Mseto wa kuranzeka wa radio Musambike msoro provinciali ya Gaza kwezela ka majambula wa ya namontla. Itamela ka tiandela na isungu na mentiro ya wa ashile itafamba kana wena kuyafika nsimbi ya mea noiti. Inkare wa 19 ora jata wakungare kali. Itakunyika longolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza. 19 na 20 minutos, já estava matemu ya 5. Nsimbia 19 na 30 minutos, interessano na antena nacional está a fixela no noko jornal da noite. Inza ko atava kishtão de fundo, loko hitava helika 21 horas, está kunika maungu interessano na antena nacional. Inza ko itatlanganeta a mintiro ya waashi kashitiku shadzonga, mintiro lei ita lumba kashu funzankulu Maputo, Gaza na inyambani kavusikulidwi drana montla na itafamba ni uhlanganye tileli kuyafika 23 na 30 minutos kare ingata kumeka kana itlamnyata michine ka antena nacional kuba itakufikisela nongonoko ultimo jornal. Inkari wa mea noite itagemeta mintiru ya vuashia kulumbari sikulira na montla inkari loo mintiru ikumeka mabu kwenye Belarmina Nyantumbu. Atikuenla Msambiki ileka 19 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Carlo Mingseti wakuranzeka hitava hikufikisela longolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza wingiseti dzinene.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Laka amintiru ya kuchambalata amatika nkomotlo wa Limpopo kancha nchai ka Gaza uvilela akusui ni 300 milonj wat medical kuveni kupushetiwa ashtiru leshi shinga woneteliwa itindambe lembe nga kalona lui angani yantelelo wa maungu lawa i Mario Martins.
4: Murangeli wa nkopone uchetili dramatika nkomotlo wa kancha nchai Maman Isabel Stoy ativisa leswa ku handle ka swivono swa ndambi ku vonekile akuyiviwa ka switirho swa ku hana mana ngopfu swinene ku fana ni mitorotoro hambe ni lomuka ku tepuna kona gezi swin'we ni ka swipfalo swa ku vonelela a vuchelteli i bya mati.
5: Nós temos planos em toda a infraestrutura, quando eu falar dos canais de rega, falar de drenagem, cerca de 735 quilômetros, temos vários postos habilitados. Tivemos a vandalização das nossas estações de bombagem, onde foram roubados cabos elétricos, vandalizados o PT e algumas outras infraestruturas e também a componente do nosso próprio equipamento.
4: Aí, vamos colocar na Maritu e a Morangue. Wankupuni ya uchatele jamadi kankovotlo waka nchanchai mama Isabel Stoy loko avulavula hikuvili waka ama zana manaru ama kulukulu ati mitikali kukuta fushiti wankupuni leye itira indala inene.
3: Kuvileliwa antsengwa 300 milioni wa timetikale kuva kufushetiwa switiro swa kuchambalata mati leswi swi nga woneteliwa hi tindambi kasi swin'wanyani swi yiviwa aka nkovotlo wa Limpopo kancha nchai ntsindza wa xifundzankulu Gaza. Hambi swilitano u rhangelile ku vonelela a mintirho ya ku chambalata mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncayincayi hi ntsindza wa xifundzankulu Gaza lini ku langutela lokunene ka nkarhi wa ku gama ka mintirho ya ku pfuxeta ka xitirho xa ku khoma a mati xitirhaka ka ncayincayi ni ka yin'wanyana miganga yi kumekaka kusuhi. Mintirho ya ku pfuxeta ka xitirho lexi i sungulile vhiki li nga hundza ka xipimo xa 5.2 ya makenekene kusukela ka muganga wa Eduardo Mondlane a xifundzeni xa ximbutsu ku nghena a xilawuleni laha i nga ta tekaka 5.4 u rhangelela muti lowu li vula ku veni swa lisima ku veni ku hantla ku gama a mintirho ya ku pfuxeta ka xitirho lexi hikwalaho ka lisima li nga na xona a ku vonelela a mintirho ya ku chambalata a mati ka bindzu lawurimi. Mario Martins a bulile na Mamana Sithoe murhangeli wa muti lowu vonelaka ta u chambalati bya mati ka nkovotlo wa ka ncayincayi.
4: Mhaka leyi yi humelela hi ku va kempela ntirho lowu u ta na byalisa ku tlhelisela ka varimi emasin'wini na nomu lowu ku rindzeriwa leswaku ku kahluliseliwa a tindlela ta ku khupa misele leyi kempela yi pfalekeke ndzhaku ka loko ndhambi yi ta va yi nghenile. Murhangeli wa nkoponi leyi Mamani Isabel Stoy a tivisile leswaku loko ku pfuxetiwa khumbi leli ku ta nyima ku pelela mati ya lwandle lawa ma nahaka munyu hikuva ke a swipfalo swa mabaraje swi ta tirha hi ndlela yinene.
5: Proteção e vamos continuar a garantir a drenagem das áreas das casas agrárias e também vai evitar ou vai reduzir com que haja essa intervenção ali nos nossos campos.
4: A ilongoloka na marito e a murangilo ankuponeta vuchreteli kankovotlo wakancha inchamaman Isabel Stoy loko avula vula indlela lei ayona ke akunene kurinzilwa kukugama kuhela ntiru wa ta upfuxeti ni vuyaketi bya khumbi li vhikela ku doropa ka tindhambi ta malembe.
3: Mario Martins loko a li karhi ya kombisa ku navela ka urhangeli li vonelaka ta u chambalati bya mati ka nkovotlo wa ka ncayincayi leswaku mintirho leyi nga sungula ku pfuxetiwa ka xitirho xa ku khoma mati yi nga gama ndzeni ka tin'hweti leti ti nga bohiwa ta 5.4 vulavuliwa hi mpfhuka u sukaka ka muganga wa Eduardo Mondlane a xifundzeni xa le ximbutsu ku nghena a xilawuleni laha se hi nga vula yi ta va a 5.4 a mpfhuka lowu u nga ta tekiwaka. Loko ha ha kumeka a ntsindza wa xifundzankulu Gaza adoropeni la ka ncayincayi man'wani mahungu ma vula leswaku rhangeli la mfumo wa doropa leli li karhi li lavetela a xuma xa ku pfuxeta a xivandla xa tinhenha lexi nga onheteliwa hi tindhambi ti vonekeke lembe hi nga ka lona. Hambileswi a kalaka nga tivisanga timali ti lavekaka, murhangeli wa xiyenge xa huyaki ndzeni ka doropa vula ku veni mintirho ya kona yi yelana ni ku byala misinya yintshwa antangeni mapaseyu tindhawu ta ku tshama ka tona ni ku pfuxeta a xifaniso xi nga yakiwa ku yalakanya ka nhenha yikulu ya nkhululeko wa tiko dokodela Eduardo Xivambo Mondlane. Anwar Kasam a hlamusela leswaku swoswi ku karhi ku xeheteliwa a misava leyi nga khukhuziwa hi ndhambi loko ku li karhi ku laveteliwa a xuma xa ku landza a mintirho leyi. Nike a marito ya tatana Anwar Kasamu hi ta makumaka minkarhi yin'wanyani loko hi ya mahlweni ni nongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza ku vula leswaku xiubyana xa ku vhikela ni ku lwisana ni vuheriki aka Gaza xi karhi xi wupfisa lavantshwa ku veni va vhikela hambi ni ku heta a wu bihileli ku tiva tindlela ta matitamelele manene ndzeni ka mintirho. Bonifacio Novela wa yelekela.
6: Ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ku tlangela a lisiku hi matiko ya Afrika ka ku lwisana ni vuheriki lisiku leli a nga ta va 11 June wa n'hweti leyi hi nga eka yona. Lana a mintirho ya ntshima hi ximu xa tiko yi nga ta va kona lomu xifundzankulu Gaza hi wa zihlanu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli hi ximu xa xifundzankulu Gaza wa xiubyana kumbe hovhisu ya ku va ku lwisana ni vuhereki xifundzankulu Gaza Christopher Mondlane, loyi a xungeteke leswaku lavantshwa hi vona va fanele ku va va mahlweni hi ku va va teka xidlodlo xa ku lwisana ni swiyenge hinkwaswo swa ku va ku helisiwa a vuhereki a nga xidyoho xikulukumba eka nhluvuko wa xinyan'waka. Mondlane a ha tivisile leswaku xifundzankulu Gaza ku na ku tlula 200 wa timhaka ta ku yelana ni vuhereki lana ku kumeka ku va na tiko ku tala vatirhi va mfumo hambi vo ka ra nga ri va mfumo, mhaka leyi yi nga ka ku vindlavindleka.
7: Entendemos que devemos capacitar os nossos jovens empresários. Nós temos jovens empreendedores aqui ao nível da província e, como se percebe, a corrupção atua em todos os âmbitos. Então, nós começarmos dos jovens empresários a desencorajar sobre corrupção, entendemos que estaremos em boa vantagem. Então, vamos abordar sobre a integridade no setor empresarial juvenil.
6: E Maritu, ya murangeli wa ofisu, ya kwanela ta uereke, shpunza nkulu Gaza, Kristova Mondlane, na vula vula heku ofisiwa kala vantshwa va landzaka eta mintengo hambe ni ta mabindzu xifundza nkulu Gaza lava va nga ta ofisiwa malanu ni ku va va yelekela ka ku lwisana ni ku helisa a wuhereki mhaka leyi a nga yona yi tlheriselaka endzhaku a nhluvuko wa tiko kasi lavantshwa va vula leswaku a ku tlhakanyisiwa eka vona malanu ni swirhanganya swa ku yelana ni wuhereki i swa lisima swinene hikusa ndzeni ka mitirho ya vona va tlhangana ni swirhanganya swikulukumba loko va sangula a mitirho hambi ku va va kota a kuva mitirho ya vona yi tlhawukana i ya phambeni.
8: Zakaria Jimushavi ni lani branta kuma tidyondzo leti mayelano ni chachazele ya corruption i mhaka leyi yi tekaku a vahanyitiku va Musambiki va lahleka se hi kokola para hi ta tiva swa ku hi nga swi vhika njhani hi nga swi nyima njhani ku a problema leyi yi lahlekisa vanhu va ku tala.
6: Marito ya lavantshwa na va vulavula enhleni ka dyondzo yi nga vi kona namuntlha mayelano ni ku va va kumeka ndzeni ka ku lwisana ni wuhereki ku vula leswaku xifundzankulu Gaza ku na ku tlula 200 wa timhaka se ti nghenisiweke eka mimiti ya ta vuthithisi mayelano ni wuhereki na ku kumeka a vana tiko ku tala hambi ni vatirhi va swibyana swa mfumo ni swo kala a nga ri swa mfumo.
3: Lisiku la ku lwisana ni timhaka ta wuhereki li ta tlangeliwa hi 11 ka julhu yi nga ka yena leswo a ta va hi wa ntlhanu swoswi se swa koteka ku va hi kuma a marito ya Variador Anwar Kasam ka xenge xa ta ku lunghisela a doropa makungu ya ku va ku lulamisiwa a xivandla xa tinhenha hi lawa ma yisiwaka mahlweni lana hambileswi ya kalaka a nga tivisi a timale a vula leswaku ku karhi ku byariwa misinya ntangeni ku lunghisa mapaseyu tindhawu ta ku tshama ka tona hambi ni ku pfuxeta ka xifaniso lexi nga yakiwa ku yalakanya nhenha ya ku lwela nkhululeko wa tiko Edward Shivambu Mondlane.
9: Jardin ya thungu yi nga wa yi maneka hi di idi yona inga sofrera nguto ka kandambi ka ndambi inga wanayo ku khala janeiro ate mayo e ku tani kongwe hetu wanavo hi ku wini magivi yo tala hi sama ku valetela maxitambe ku wini ku kuthaswa sorts tisingati tshurisela jardin inga omangu mabangu inga omangu nguma flore ni simwanya mwanyane sisingati tshutusela jardin ni hala ko sakana vanana sorts mejimu tani kongwe hetu wanako
3: kutani a ile karitwa amaritu ya tatana Anwar Kasam wa mfumo wa doropa la kancancai mayela ni mintirho leyi nga karhi yi landziwa ku pfuxeta xivandla xa tinhenha a nkoveni ka doropa hi ndzhaku ka tindhambi ta janeiro na marso. Mwingiseti loko hi li karhi hi kongoma amagumu ni nongonoko wa mahungu ya swifundzankulu Gaza a swoswi a hi yeneni ka mahungu ma vulavulaka hi mintirho ya ta wudahu ka ncayincayi na Francisco Nsimbini.
10: Ntlhari ya vudahi a xifundzeni xa ka ncayincayi Maria da Gloria a tlhamisela swaku a ku yehla ka timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela swi yelana ni mintirho yi nga karhi yi endliwa lemigangeni ku veni vatshamitiko va tlakusa a vubasi ni vubasisi. Maria da Gloria a vula swaku le mugangeni a vatshamitiku va dyondzisiwa ngopfu ku veni va basisa a swakudya va basisa lomu va tshamaka kona hambi ku veni na vona va tshama va basile ku landzeni ka mintirho ya ku hambanahambana.
11: Para hi ti vhikela swi ni sima ku veni loko hi tirhisa swikoti swa hina hi va ni xihenya swaku ni xihenha swaku hi mbonya xikoti hikolaka tinhongani ti nga pfungamelaka lomu swikoti ti gama ti ta pfungamelaka swakuga swa hina a hi tivhikeleni hi hlamba mavoko hi mati ni sabawu loko hi game ku tirhisa swikoti o kumbe hi lava ku tirha swaku karhi ni ku kome a hi li karhi hi xanisiwa hi tindhambi a mati ma kumekile ma khukhuziwa tichaka ta tinyingi ma nghena lomu a tilwandle lomu a mariyo swihlowe hikuveni se swini lisima kuveni hivilisa mati ya hina lawe hifela kuku hiphuza wona loko hi likare kambe hi kuma jonzo ya matriseri ya certeza loko hi kuma certeza hinga kumbe male hinga xava certeza leswaku hita tratara mati lawe ya hita kuma kuphuza pra hiti vikela a mavajwa kutsutsuma fana ni swi swi nga nkarhi wa masalada swini lisima kambe akuveneni hi hlantswela masalada ya hina kumbe matsawu kumbe makhofu
10: almaritu ya ntlhari ya xiyenge xa vudayi xifundzeni xa kancancayi Maria da Gloria loko a vulavula hi mintirho yi nga karhi yi landziwa mugangeni lowu wa xifundzankulu Gaza yi endleke ku veni kafu ya ku sungula ka lembe leli ku yehla a tinhlayo ta mavabyi ya ku vuyelela
3: hi ta gameta hi mahungu ya handle ka tiko na Eduardo Figurão a vulavula hi ntlawa wa vanhu va nga khomiwa hikwalaho ka ku londzota a titshomba ta migodi handle ka nawu
12: Ntlhanu wa makumi ya vana va Mosambiki na ntlhanu na un'we va khomiwile hi wavumbirhi lweyi na lumbetiwa ku hingela migodini handle ka nawu vone va lomba ntlawa wukulu wa 200 ya vanhu lava khomiweke hi ku landza ntirho lowu handle ka nawu ka muganga wa Westonaria exifundzankulu xa Gauteng etikweni la Afrika-Dzonga eka lava khomiweke ka ha kumeka ku ntlula 100 lavana va Lesotho mone wa vana va Zimbabwe ni ku tlula 20 ya vana va tiko la Afrika-Dzonga mvulavuleri wa maphorisa ya xifundzankulu xa Gauteng mulumuzana Tintswa Lusibeko a vulele leswaku hinkwavo va ku ta hi matiko va khomiweke va hengeni lomu tikweni la Afrika-Dzonga a handle ka nawu nakona tivisa leswaku munhu wa vana va tiko ra Afrika-Dzonga va kumiwile hi swibamu tinhlavu hi nakona va ta rhwexiwa nandzu wa ku va va tumbeta vanhu va ku ta hi matiko na va nga na mapasi ka muganga lowu khomiweke vanhu lava ku rungula mintirho ya vugevenga ku fana ni vudlayi lava khomiweke va ta senchiwa ku tiva leswaku va ta va va kumekile ka mintirho min'wana ya vugevenga lomu tikweni la Afrika-Dzonga i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki miyingeleke Eduardo Figurão
3: Mwingiseti indlela leyi fikile magumu ka ku kombisa nongonoko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza ku vula leswaku mundzuku ku sungula mintlangu ya maquartos de final laha França a bananaka na Marocco hi nkarhi wa 22:00 ya Mozambique, i wa ntlhanu Spanya na Belgica hi mugivela Noruega ana Inglaterra kasi Santo Argentina ana Suiza ka mapalisani ya mundial wa FIFA 2026. Yamukela kulosela ka Fernando Mukachwa na Amara Buduya lava va ku tirheleke ka majambu lawa i tlhelisela xitichi ka Belarmina Nyantumbu. Amilosa lipelele.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

Undiwa wa Afrikana ni makungu ya kuwa ambana ambano melanukuba kutava na kulukisua matiku ya tikungulu Afrika ngupupu kwa kuba kubane ampatanu nambi kuba kuluisiwa avu kolonyi nambi kutava kupalotiwa avu kosi ni kuba kubani kutirtana kama matiku lawa ya tikungulu Afrika ngawa kata politika swingwa ni ntumbunu Undiwa wa Afrikana ane minklanganuleye. Assemble ya da unia wa Afrikana inga awubu yumbu waku yivarangeli wa matiku inga shiru sa klanganuluhu. Conseil executive da unia wa Afrikana inga awubu yumbu waku ideoloje da matiku inga shiru sa klanganuluhu. Komisao da unia wa Afrikana inga antla wa luhu ulungsela ku tatigobela na ulikare ulungsela tigobela le takuna di lanziwa I varrangeli ba tlanganu lowo. Comité de representação permanente da União Africana I tlanganu lowo taku na urunumisela a tinhlengeletana nakona na irikuba kutava na kuhlengeletana na tlanganu lowo umbiwa hi swirho swa matiko hinkwawo lawa malumbaku União Africana. Comité da Paz e Segurança da União Africana, na Bicuba, Kukumagan Tlanganu, Lu Utakuna, Wadlala, da Parlamento Pan-Africano, Tribunal Judicial da União Africana, Niwani, Minkanganu, União Africana, Anintins, Addis Abeba, Etiópia, na Anitlanu, Wamakumi, Wamatiku, Tanishiru, na Matiku Manaru.

Eleka, Vintora, jitlate ke la 41 minutes. Xavi Erminio, muimbi lwe nkulu wa tiko la hina loko a nunduzela Wansat. Mawaku, wena akunene u swi kotaka ku va u ti lavisa, u ti navela, u ti chuvuka, u vona swa ku u sasekile kwala ka wansati. A swi feni nsati kulori wena u swi kotaka ku va akunene u endla leswaku a ndyangu wa wena, mulumuzana wa wena a tshama a sasekile. A ri munhu loyi a ti nyangaka ngopfu swinene vhele mi vona swa ku a sasekile. Ya tlangela nakona voka wena mulumuzana ka u swi kotaka ku endla hinkwaswo leswaku loyi wa mamani akunene a titwa ni matimba, a titwa a tshamisa. Sekira titwa ni ntamu wa ku va a ku tlakuxa hi ku sa a swi sizi nchumu ku va loyi wansati a nga va a li yena na yena va sasekile, swi lava ku va loyi wanuna na yena va a li ka matshamela manene, kasi ku va a ndyangu u ta va ni le rhandzu, u ta va ni ku tsaka hi laha ku lavekaka ha kona. Vhinto ra xina 42 minutes, loyi a ta hi pangalataka nkarhi swo swi i Minga xiloko a ku rhwada.

21 horas de tlatekela 21 minutos mo inseto a kurenze ka ikari famsa xitichi ximo xa dzonga ka tiko ikomi kunene jale li na ndovi loko li vulavula hi tinyeleti leti hatimaka ka vutomi bya un'wana na vun'wana. Ni na ku tshemba leswaku un'wana na vun'wana a mutiva loyi nga nyeleti yakwe ka masiku lawa. Ka na ndovi ali imamani nyeleti ya ku xonga, kasi un'wana na vun'wana a nga tshuka nyeleti yakwe ali wa rikwenu, nyeleti yakwe ali bava wakwe, nyeleti yakwe ali n'wanakwe, swi le ka un'wana na vun'wana. Lexi navelaka xona i ku va hakunene ka hina hinkwerhu hi nga laha un'wana na un'wana a ni nyeleti yakwe leyi mu hatimelaka, leyi a swi vonaka swaku leyi nyeleti ya lisima a fanela ku va a yi ndhundhuzela. Nkarhi lowu hi ta kuma Izaki Mathosi loko a ku rhawulina na hi tsundzuxa swaku hi kongoma ka nsimbi ya 21:30 laha hi nga ta ku tisela mahungu ya xitiko xa Dzonga.

0: Mwikisatu wa radio Msambiki Maputo Gaza na inyambani akulonsa hoyo hoyo kanongono kwa mahungu ya shiti kushadzongeni lo na muntla unga nitinhloko makale iti leka Maputo kutsui ni madzana manaru ya va jonzi va chimula ku jonza va tsamili hansi ni lekangala hiku va shudzana sha jonzo shikilele antlanu wa shlau nshimbiri shiakuwe ke shkola primaria jonkishi sanu amgangeni wali ka damu ashkan eksenshale peseni ka ngwamba shlau shinga yakiwa intlanganu ukalaka unga lombe shimfumu munti ukulu vonela kami intiri ya uchambalata matika Nkobotlo wa Limpopo ka Gaza uvilela 300 milhões watimetikali kuveni kufushetiwa aswitiro swa kuchambalata amati lomuka masimu inzaku ka tindambi kasi leswi ndzankulu inyambani xiubyani xa kulumukela timhangu ta ntumbuluko se xi hakarile amatlhari kuveni loko ku tshuka ku voneka xihala xi ta swi kota ku lamulela vatshami tiko hikwalaho ka ku cincacinca ka matshamele ya tinguva leti ni tin'wana tinhlokomhaka hi ta swi kota ku va hi endla nongoloko wa mahungu ka switichi ya swinharhu Maputo inyambani ni ka Gaza a nga lomu namuntlha wu haxiwaka kusukela kona na wubindzuliwa wu tlhela wu kombisiwa hi Fernando Mukachwa kasi Amara Buduya a kumeka ka michini hi ku navelela a vuyingiseti linene. Mwingiseti swoswi a hi yeni ka yantelelo wa nongonoko wa mahungu a dzongeni ka tiko u nga ka xikhomomoya xa wena namuntlha hi ta sukela kolomo a xifundzankulu Gaza xiubyana xi hanyelaka ku vhikela ni ku lwisana ni heriki ka Gaza xi karhi xi wupfisa lavantshwa ku veni va vhikela hambi ni ku heta a wu bihilele ku tiva tindlela ta matitamelele manene ndzeni ka ntirho ntalo wa vantshwa lava va nga ta tlhavukanyisiwa kusukela mundzuku wa vumune va landza mintirho ya ntengo tanihi rungula litaka na Bonifacio Novella.
1: Ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ku tlangela alisiku hi matiko ya Afrika ka ku lwisana ni wuheriki lisiku leli a nga ta va 11 ka julu wa hweti leyi hi nga eka yona lana a mintirho ya ntshima hi ximu xa tiko i nga ta va kona lomu xifundzankulu Gaza hi wazihlanu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli hi ximu xa xifundzankulu Gaza wa xiubyana kumbe hovhisu ya ku va ku lwisana ni wuheriki xifundzankulu Gaza Christopher Mondlane loyi a xungeteke leswaku lavantshwa hi vona fanele ku va va mahlweni hikuva va teka xidlodlo xa ku lwisana ni swiyenge hinkwaswo swa ku va ku helisiwa a wuheriki a nga xidyoho xikulukumba eka nhluvuko wa xinyan'waka. Mondlane a ha tivisile leswaku xifundzankulu Gaza ku na ku tlula 200 wa timhaka ta ku yelana ni wuheriki lana ku kumekaku vana tiko ku tala vatirhi va mfumo hambi vo karhi nga ri va mfumo mhaka leyi yi nga ka ku vindlavindleka.
2: Entendemos que devemos capacitar os nossos jovens empresários. Nós temos jovens empreendedores aqui ao nível da província e, como se percebe, a corrupção atua em todos os âmbitos. Então, nós começarmos dos jovens empresários a desencorajar sobre corrupção, entendemos que estaremos em boa vantagem. Então, vamos abordar sobre a integridade no setor empresarial juvenil.
1: I marito ya murhangeli wa hofisi ya kuonelela ta wuheriki xifundzankulu Gaza Christopher Mondlane na vulavula hi ku pfisiwa ka lavantshwa va landzaka eta mintengo hambi ni ta mabindzu xifundzankulu Gaza lava va nga ta wupfisiwa malanu ni ku va va yelekela ka ku lwisana ni ku helisa a wuheriki mhaka leyi a nga yona yi tlheriselaka endzhaku a nhluvuko wa tiko. Kasi lavantshwa va vula leswaku a ku tlhakanyisiwa eka vona malanu ni swiranganya swa ku yelana ni wuheriki i swa lisima swinene hikusa ndzeni ka mintirho ya vona va tihlangana ni swiranganya swikulukumba loko va sangula a mintirho hambi ku va va kota a kuva mintirho ya vona yi tlhawukana i ya phambeni.
3: Zakarias Mushavi ni lani baranta kuma tidyondzo leti mayelano ni chachazele ya corruption i mhaka leyi yi tekaku a vanyitiko va Musambiki va lahleka se hi kokola para hi ta tiva swa ku hi nga swi vhika njhani hi nga swi nyima njhani ku a problema leyi yi lahlekisa vanhu va ku tala.
1: Marito ya lavantshwa na va vulavula enhleni ka dyondzo yi nga ve kona namuntlha mayelano ni ku va va kumeka ndzeni ka ku lwisana ni wuheriki ku vula leswaku xifundzankulu Gaza ku na ku tlula 200 wa timhaka se ti nghenisiweke eka miti ya ta wuthithisi mayelano ni wuheriki na ku kumeka a vana tiko ku tala hambi ni vatirhi va swibyana swa mfumo ni swo kala a nga ri swa mfumo.
0: Bonifácio Novela Lucale Caria vulavula mailani mintiru ilanzuaka ishudzana xihanyela ka kuvikela ni kulwisana a tawhiriki ka lavantshwa lisiku linga ta tlangeliwaka hi 11 ka Judlu hingaka yena. Kasi leswi hundzankulu i Nyambane, murhangeli Francisco Pakula a bandlevekaka hinkwavo vatirheli va swiubyana swa mfumo ku veni va nga tingheniseli ka timhaka ta wuheriki loko va yamukela a xuma xa ku dyondzisa a vana ku veni va nga ngheni ka mintshadu ya handle ka nkama. Horacio Romão.
4: A mwamangulu wa provinsi ya Inyambane hi yena loyi a layelaku a varhangeli va mitirho ya tahudahu ka swikanikiso swa ku tsalangana leswaku va nga jikisi ya timali leti ti humesiwaku hi vandoni kasi a ku yisa phambeni mitirho ya ku tshinya a michado yo handle ka tanga. Francisco Pagula a le a vandoni loko va humesa mali nga yi tirhisiwa leswi swi nga va swive xipfumelelwano hi tlhelo ka mfumo ni vandoni.
5: Que use o valor alocado apenas para questões que têm a ver com o financiamento. Porque isto, se não acontecer, pode concorrer a uma má imagem do Conselho Executivo Provincial perante o nosso parceiro.
4: A camisa leva com Rambo, Luku, Conisucara, Trocar, Candau, Lumbatra, Kona, Kuvmala, Atimali, Kasi, Akushamula Lejo, Akuleko Vateka Mali Lei. Yi nga va hi nkelwa kasi ku lwisana ni michado ya handle ka tanga va yi jikisa. Francisco Pagula a le lweyi murhangeli a to hurima a swileto leswi a ta va a chisiwa xitulweni.
0: Mwingiseti lowu ya mahlweni hikuva ali nongonoko wa mahungu ya dzongeni ka tiko ka xikhomamoya xa wena hi vulile a ku pfuleni ka noko lowu leswaku muti wukulu wu vonela ka mintirho ya ku cambalata mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncenca hi ka Gaza se wu endlile tikonta ta mali lavekaka a ku pfuxeta nkovotlo lowu. Mario Martins,
6: murhangeli wa nkomponi ya vuchereteli bya mati ka nkovotlo wa ka ncenca mamani Isabel Stoy, a tivisa leswaku handle ka swivono swa ndhambi ku vonekile a ku yiviwa ka switirho swa ku hanamana ngopfu swinene ku fana ni mitorotoro hambe ni lomu ka ku tepuna kona gezi swin'we ni ka swipfalo swa ku vonelela a vuchereteli bya mati.
7: Nós temos planos em toda a infraestrutura, quando eu falar dos canais de rega, falhas de drenagem, cerca de 735 km, temos vários postos aplicados. Tivemos a vandalização das nossas estações de bombagem, onde foram roubados cabos elétricos, vandalizados o PT e algumas outras infraestruturas e também a componente do nosso próprio equipamento.
6: A ilongoloka na Maritu ya murangeli wa nkomponi ya vuchereteli bya mati ka nkovotlo wa ka ncencai mamani Isabel Stoy loko a vulavula hi ku vileliwa ka mazana manharhu wa makhulukhulu a timitical ku va ku ta pfuxetiwa nkomponi leyi yi tirha hi ndlela yinene.
0: Ave Mario Martins loko a vulavula hi ku vilela ka ntsengo wa 300 milions wa timetikali ku veni ku pfuxetiwa hinkwawo nkovotlo wa Limpopo a ku veni ku engeseliwa a bindzu la wurimi kambe hi xikombiso a wu rhangelile ku vonelela a wu cambalatila mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncencayi li vula leswaku li ni ku langutela lokunene ka ntirho u nga sungula ku pfuxeta xitirho xa ku khoma mati u nga ta teka ka 5 wa tin'hweti ni 4 ka mpfhuka wa 5 wa makume ya makenekene ni mambirhi hi tlhela hi vitana a mpfhukeni Mario Martins.
6: Mhaka leyi yi humelela hi ku va kempela ntirho lowu u ta na byalisa ku tlhelisela ka varimi emasin'wini na nomu lowu ku rindzeliwa leswaku ku kahluliseliwa a tindlela ta ku khupa misele leyi kempela yi pfalekeke ndzhaku ka loko ndhambi yi ta va yi nghenile. Murhangeli wa nkomponi leyi mamani Isabel Stoy a tivisile leswaku loko ku pfuxetiwa khumbi leli ku ta nyima ku pelela mati ya lwandle lawa manahaka munyu hikuva ke a swipfalo swa mabaraje swi ta tirha hi ndlela yinene.
7: Proteção e vamos continuar a garantir a drenagem das áreas das casas agrárias e também vai evitar ou vai reduzir com que haja essa.
6: A ilongoloka na Marito ya murhangeli wa nkomponi ta vuchereteli ka nkovotlo wa ka ncenca mamani Isabel Stoy loko a vulavula hi ndlela leyi ha yona ke hakunene ku rindzeliwaku ku gama ku hela ntirho wa ta vupfuxeti ni vuyaketi bya khumbi li vhikela ku doroba ka tindhambi ta malembe.
0: Na ku endleka leswo lexi hundzankulu hi Nyambane, xiubyana xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko se xi tinyimiselile ku nyika nhlamulo ya ku lamulela vahanyi tiko loko ku tshuka ku vonaka a xihala El Nino ka tin'hweti ti tshunelaka. Armindo Masinge.
8: Maurício Finiosi, na kuhi kariala INGD loma provincia yenyambani. Ikha utileza ku loma provincia. Madistrito manharu ni miganganya na yukare ya mangwana madistrito kufana ni Mabote, Fonyololo, Panda. Ni miganga ya Leguvuru, zimwe ni Kamasingi, yidutsuka yikumana ni Chikaratlech. Makuno kasiku achikaratu chingavi chibinza hitamu kava hanyi va miganga leyo INGD se yisangulile aku vula zvisima kambe yivuli zvisima zvamate ku zvitave zvitirisiwa kaleyo miganga
9: hikwala hayikona mitiro leyi hima hakuzvivi himondarile leyo akatorzwa ma sistema zvimultifunctionais. Ama sistema lawa ma vhunetela ku nguvu chitsungu kasi kuve loko vula yikala maya kuona kasi kuve maya kuma mati. Ma sistema lawa ya kumana ni amipopi sei para mati ya kutirhisa lomu mitini ya vahanyi tiko va kwa sei. Mana ni mandhawu lawa a zvihari vya ku vyanwa kona mati va hlahlwa tambe tunguvu sei. Mas também, mana ni ma estufas. Vi estufas já rombanha na quatsa nyana já ku. Já vunetela. Levi, juma hagoku. Hambu vula yina. Avarenzeli nguva. Porque mati matsama mahekona. Já, miti le hi wona ku hina ku. Ya vunetela nguvu. Hi kona seyo. Choke chikati. Kasikuwe hi seketela majiri lawa. Kasikuwe mati nyimesela. Nguvu nguvu luku kuchikela kamikama leyi. Itove avola ikala hendam porque mas sistema yako matira ka wokumandawo ja hi kona se ka sikuve maseketela
8: kula ula ka Maurice Finiosi na ko hi kharela INGD loma a province yenyambana na kare a hlauta hi leti kunga makungu mabohilweko ya ku hungutiwa chikarati chitovangiwa hi chihala lechita ko kwa kuvumeleka kati vula ku huweliliwako a chima ka tuhwedileti tuhunza kuna kulolwa hii El Niño.
0: Ave Armindu Masingi loko alikariye avulavula hi ntirho u landziwa ka hi xiubyana xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko mayelana ni ku nyika nhlamulo ya ku lumukela ni ku lamukela a vahanyi tiko loko ku tshuka ku voneka a xihala El Nino ka tin'hweti ti taka xiyelanaka ni ku kala ka timpfula. Mwingisete u ya mahlweni hi ku va u twa nongonoko wa mahungu ka xikhomamoya xa wena le ka Maputsu kusuhi ni 300 ya vatsongwana va chemula ku dyondza va tshamile ehansi ni nkangala hikuva a xiubyana xa dyondzo xiyikelele 5:2 swi nyekeliweke a xikola primaria Juan Kinshisano amugangeni wa Lidamu a xikanekiseni xa Pheseni ka Mwamba swilawu swi nga yakiwa hi nhlangano wo kala wu nga lumbi ximfumo hi ntirhisano ni xiubyana xa dyondzo. Monica Novela a nyikela a yentelelo wa mahungu lawa.
10: Kuyaki wile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa swinharhu swi nga ha kumeka na se swi karhalile nakona kuyaki wile a bloko administrativu munti wa ku va vadyondzisi va lulamisa kona tidyondzo biblioteka a ku va vatsongwani va kuma mabuku ya ku va va dyondza ha wona ku fambeni ka ntirho lowu murhangeli wa ta dyondzo a xifundzankulu Maputu Carmini Yakanda a kombisile ku tsaka hikwala ka nseketelo lowu kumiweke a ku va ku yakiwa a swilawu leswi. Governadori wa xifundzankulu Maputu kombisile ku tsaka na a kombela vabyele ni varhangeli va muganga a ku va va vonelela a xikolwe leswaku xi tirha hi malembe ya ku hlawa ngopfu swinene. Ku heteleleni ka marito yakwe, governadori wa xifundzankulu Maputu a vulavulile hikwala ka vudumeli leri vonekaka tikweni la Afrika-Dzonga na a kombela vayaki tiko leswaku va fanele ku va va seketela va tlhela va yamukela vana va tiko lava va taka hi le Afrika-Dzonga.
11: Pheseni hi lava ku ve na ha hluvuka hi ku katsula swinene hi ni makompromisi swinene ni Pheseni ngopfungopfu la Ledamu loko hi lavite vati ngopfu na swona. I'm going to go to the school. antenga toa seja que nas bomba antenga então quando a gente nas bomba quine a PC ele entrou na corona e lá quine ele vai para a cidade para quine nas bomba para o PC PC não oi isso como é que se chama para nas bomba ele para o ele sou meu lugar eu não estou com isso quando estou com o lugar para sair na ainda vai ser um menino na liga aí vai um menino o rula vai integrar cada sujeito a manhã lá é ainda lá o bom hoje né o segundo mas agora é 1970 agora não vamos dar televisão agora menina o segundo é 1980 outro lado aí o segundo na raça o menino então mas a mãe ele colhe a mãe ele agora assim mas ele não sabe ganhar não sabe ganhar então é por aí gente ele muda a mulher ele muda o bandeira com ele e mais com ele a contribuir para o governo
10: da República. Marido e governador o asfunzão Maputo, Manuel Tuli, loco avulavula o umbirilwei, kunyikeleni ka ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona, a bairu la damu wa poxa administrativo ya Pheseni, xifundzeni xa Kan'wamba.
0: Ko Kan'wamba viki hinga ka lona ku landziwile a ntirho wa ku dyondzisa vantshwa leswaku va le ni moya wa un'wana tiko David Ntimana a nyika a ntsengo wa vantshwa va nga kumeka ni leswi va dyondzeke swona.
12: Kusuhi ni dzana ra lavantshwa vadyondzi va xikola sekondari ya xa Kan'wamba a xifundzankulu Maputo va kumekile wumbirhi lweyi ka nhlengeletano ya mabulu ma kongomaka a ku tlakuxa vun'wana bya tiko. Ku vulavuriwa hi makungu ma nga ni nkongometo wa ku va ma rhamba lavantshwa ku va va hambana ni vubihi va va va tlakuxa a milorho ya vona hikuva va cinca a swikarhato va tlhanganaka na swona evuton'wini hi chance ya ku va va humelelisa evukulukumba byavo. Loko a vulavula mincinini ya hina Vivian Musanyane, mun'we ka varhangeli va nhlengeletano leyi, a rungulile ku va nkongometo wakwe i ku va loka swo koteka a hlengeletana ni nhlayikulu ya lavantshwa vana va Msambiki nkongometo na ku va va cinca a mapimisela va va va titwa na va lava va nga swi kotaka ku va va endla xo karhi nkongometo na ku va va hluvukisa tiko ra hina.
13: Um Moçambique cheio de uma juventude que tem fogo e amor por esta nação.
12: E na vela que vou no Moçambique, angani talo a lavança, vangan matimba ya kutira, liranzo ni tico, vangan matimba ya kutlakusha miganga vanya kakayora. Vanga isekete lishaku, lishos vonaka, nafisa sigile na munta, tani doro para kamapotu, shu zambuluku, kambe vativa lishaku, intiru kulu, uendiweke akuva namuntlha swiendlisa xileswo. Nkongometo wa mina i ku vona lavantshwa va tlakuxa tiko. Hambi ka matiko ya le handle ma swi vona leswaku lomu Mosambiki ku ni lavantshwa va endlaka xo karhi. Xileswo a hi fanele ku va hi vona leswi hi nga naswo. Swi nga swo tikisa ngopfu. Xikulu i ku va hi tiva leswaku hi endla yini ku va hi hundzisa swikarhato leswi. Hi va hi hluvukisa tiko. Hi nga sungula hi ku endla leswitsongo. Hi ya hi tlakuxa mabindzu lama nga hi kulisaka. Hikusa hinkwawo matimu ma sungule hi leswitsongo.
13: De alguma forma, por mais que seja uma forma pequena, nós podemos começar, porque todas as histórias grandes começaram assim.
12: Hi kambe ro rhanga tinhlengeletano leti ti endliwaka mune wa swikolo swa xifundzha xa Kan'wamba a nga xikola sekondari ya Damuhamba. Nhlengeletano yi endliweke hi wavumbirhi lweyi exikola sekondari ya 4 d'Outubro. Hi wavunharhu 8 ka julio Instituto Politécnico da Muamba hi siku ra 9 hi ugamu a ta va hi siku ra 13 laha nhlengeletano yi nga ta endleliwaka a Instituto Agroindustrial da Muamba.
0: Na ku endleka leswo a xiubyana xa ku tekisa mapasi ya ku endza hi wona aka Gaza ka masiku ya ugamu xi vula leswaku ku voneka ntalo wa vana va tiko lava va lavaka a ku tekisa a mapasaporti ni man'wani maphepha ya ku endza hi wona ku ya ematikweni ya vambe. Mhaka yi endleka hileswaku ku voneka a ntalo wa vana va tiko la Mosambiki lava ku hoxeliwaka timfanelo ta vona tikweni la Afrika-Dzonga kutani va baleka xenofobia a xikarhi ka tiko leri tanihi ku vula ka munyikeli wa mahungu ya migrasion ka Gaza hili siku vatekisa ama passport ya kufika antlano madzana ya wana hiku ambana ni lawaya madzana mambiri mangatekiwa ashkari kama viki mambiri nzaku. Abel Nyanombe abulili na Alfred Muyanga lana tlamsela ka lesha kumintiri ya migrasao yiti nyimiselile lesha kuhitlamula hiku hetelela hinkwasu ashkombelo shava na vatiku loko valava ama basi.
14: Antalo ilo kumekako na unga karatisi kusa masiku nzaku vanhu ava kumeka na vata kona haleni migrasao hintalo akuva vata lungisata mapasi ya uenzi na vapatsani kuta vata pasara masiku leya makisimusu hikolano hikumeka na hitiyile leswaku a ntlawa lowu wa vanhu hi lowu taka kumeka na upfuneka na unawu hi ndlela ya kuva va lungisata mapasi ya uenzi amichini kona vatirhi hi lava kumekaka na vatinyimisiki ile akuva vanyi yamukela vanhu kala kuya tenderiwa loyi a fikaka hi ugamu mayelano ni nkama lowu a fikaka hi wona akuva vanhu hinkwavo va ta kumeka na va vuyeliwa hi kola ka kuva va kuma mapasi kuva va ta tshimbisa riendzo ra kaya antswatsi hi lowu wa ku hi kombela leswaku xitsunguxi ya mahlweni ni ku xixima ku teka mapasi ya umunhu mapasi ya wenzi akuva va ta tikombisa hambi ni ku tirhisa tindlela leti vekiweke hi nawu a ku kongoma kona matikweni ya le handle na ku nawu na va li karhi va hlayisa minawu hi leya matiko lawa va endzelaka ka wona akuva va nga tshiki va ngheneliwa hi ku hlongoliwa hambi ni ku va va li karhi va khotsiliwa hikuva va kumiwile va nga na timfanelo ta wuendzi.
0: A ile kari itua maritu ya Abel Dunyanombe luka le kari abula na Alfred Mianga maela nule titiela na kani kuengesela kantengu wa vanu lavavalavaka akutekisa ama pasi ya kuenza hawona luku vale kari vabaleka azinofobia atikuene la Afrika Zonga. Kambe le adropeni laka matzolo shunzankulu maputu. Mapoisa ya kuwanelela ashtanatu maisa mahlweni ntiri wakujonzisa hita machailele ya mamoto taxi kushishima ama fambele kuveni kungavone kiti mangu utashututu laka masiku ya uga kwaneka kantalu wabachaili vangena kalumu ashbelela ekola kati mangu utakuchaisiwa. Alberto Paulo apulile na Sergio Bavu mwenyiku wa mahungu nzini kama polisa adropeni laka matzolo.
15: Sergio Bavu muniko mahungu wa polisi ya munisipala dropene rakamatsolo ari ntirhiloka ro endliwa ntirhisano ni wo nhlangano lowu pasaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa ntsindza ka xifundzankulu Maputo.
16: Hi kumeke hi tiza tambe ni va mototaxista masiku layo game ku humelele mimota hi nyingi yi endla antizo wa ku va yi pakela a vanhu ku va va tlhasa lomu va yaka kona a tiva hakunyingi swa ku ku ni tindhawu leti swa ku a maxapa a ma ngheni ma kumeka ma famba ka switirato leswikulu maxilomu tindleleni ku va hi fikisa temakaya ma kona ni ta ku humelele va jovhe va nyingi va beka mimota ku va va endla a ntirho lowu na hi la ku tiyisisa swa ku ka mapostura ximunicipali a ntirho lowu wa mota i ntirho lowu fanelaka ku heketa mainkomenda tindhawu ta ku hambanahambana i nga le ku transportara a vanhu hikwalano hi kumeka hi ni tinghozi ta ku tala hi ya mahlweni ku va tsatsiya vafambisi va mota swa ku a va tirhisi makapaseti a va landzi mapostura ximunicipali a va landzi a maregra ya transit loko va le xitiratweni va kumeka va nga le hinkwavo lava nga tshamiseka va kona lava ya ka mahlweni na va yala ku tshindzeka a kosexi municipali ku va endla ntirho lowu hikwalano ni marioniyawu na vona ka mapurasi ku hambanahambana hi va hi hlangana na vona kosexi municipali ku va hi va tsatsiya ku va va tirha andzeni ka nawu haya mahlweni hi ku tirha na vona ku va va swi tiva leswaku ku va va tirha kahle ku la va nghena andzeni ka nawu.
15: Sergio Bavu muniko mahungu a maphoriseni ya ku lumba doroba ra ka matsolo loko a vulavula hi ntirho wu faneleke ku va wu tlakuxiwa wu vonelele aka swithuthuthu leswi endlaka a taxi a ntsindza ka xifundzankulu Maputo. Ntirho wa ntlekehlo hi swithuthuthu tanihi ku vula ka Sergio Bavu a wu pfumeleliwi hi minawu ya konselo municipal ya doroba ra ka matsolo nambiswesvo karhi ku endliwa ntirho wukulu akuveneni na va ha endla a ntirho lowu wa ntlekehlo va endla ndzeni ka matshamelo ya ku mabyala a kurhula nambi ni mafambelo manene lomu a switiratwini.
0: Mwingisete sweswi hi ta kuma mahungu ya tawudawu na Francisco Nsimbeni loko a hi kombisa hi ku yehla ka leti tielana ka ni tinhlayo ta vanhu va karhatiwaka hi mavabyi ya ku vuyelela ka xiphemu xa ku rhanga xa lembe hi nga ka lona. Mintsengo ku vulavuriwa hi ntsengo wa 501 ya tona ti populiweke ka mpfhuka lowu.
17: Nkarhi ya vudyahi exifundzeni xa ka Ncanca hi Maria da Gloria a tlhamisela swa ku a ku yehla ka timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela swi yelana ni mintirho yi nga karhi yi endliwa le migangeni ku ve ni vatshamitiko va tlakusa a vubasi ni vubasisi. Maria da Gloria a vula swa ku le migangeni a vatshamitiko va dyondzisiwa ngopfu ku ve ni va basisa a swakudya, va basisa lomu va tshamaka kona, hambi ku ve ni na vona va tshama va basile ku landzeni ka mintirho ya ku hambanahambana.
18: Para hi ti vhikela swi ni sima ku ve ni loko hi tirhisa swikoti swa hina hi va ni xihenya swa ku ni xihenha swa ku hi mbonya xikoti hikwalaka tinhongani ti nga pfungamelaka lomu swikoti ti gama ti ta pfungamelaka swakudya swa hina. A hi ti vhikeleni hi hlamba mavoko hi mati ni sabawu loko hi game ku tirhisa swikoti o kumbe hi lava ku tirha swa ku karhi ni ku kome a hi li karhi hi xanisiwa hi tindhambi a mati ma kumekile ma khukhuziwa tichaka ta tinyingi ma nghena lomu a tilwandle lomu Mario xihlowweni se swi ni lisima ku ve ni hi vilisa mati ya hina lawa hi felaka ku hi phuza wona loko hi li karhi kambe hi kuma dyondzo ya matirhiselo ya sirteza loko hi kuma sirteza hi nga kumbe mali hi nga xava sirteza leswaku hi ta tratara mati lawa ya hi ta kuma ku phuza pra hi ti vhikela a mavabyi ya ku tsutsuma fana ni sweswi nga nkarhi wa masalada swi ni lisima kambe a ku ve ni hi hlantswela masalada ya hina kumbe matsa kumbe makhofu.
17: Almaritu ya ntlhari ya xiyenge xa vudyahi xifundzeni xa Ncanca hi Maria da Gloria loko a vulavula hi mintirho yi nga karhi yi landziwa mugangeni lowu wa xifundzankulu Gaza yi endleke ku ve ni ka hafu ya ku sungula ka lembe leli ku yehla a tinhlayo ta mavabyi ya ku vuyelela.
0: Hi gemeta hi mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ma vulaka leswaku ntlawa wa tiko la Swiss ya tolo u tsemakanyile ku nghena ka maquartos de final mundial da FIFA 2026 ndzhaku ka loko u ta va u bele a ntlawa wa Colombia hi 4-3 hi ku ba a swikhatiso leswikulu hikwalaho ka handzu lowu Swissia a ta kumana na Argentina ka ntlangu wa ku lavetela ku nghena ka ma-meyers finais na yena Argentina a bele ntlawa wa Egypt hi 3-2. Mintlangu ya maquartos de final ya sungula mundzuku loko França a kumana na Marrocos mun'we ka vakombisi va tikonkulu Afrika hi nkarhi wa 22 wa Mozambique hi wa 5 Spanya a ta banana na Bélgica hi mugivela Noruega a kumana na Inglaterra kasi hi Santo Argentina a na Suïssa. Hi ndlela leyi muyingiseti wa ku rhandzeka hi fikile a magumu ka ku kombisa a nongonoko wa mahungu a dzongeni ka tiko. Hi langutela ku va nongoloko lowu u ta va u ku fikelela hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi vitula ntlawa hinkwawo lowu nga swi kota ku va u hlengela ka ntirhisano lowu wa Maputo Gaza na Inyambani ya mukela ku losela ka Fernando Mukachiwa loyi a bindzile ka tlhela ta ku kombisa wona kasi Amara Buduya a kumekele ka ta michini. Bye bye.

Haleswo moyingiseti wa kurhandzeka, a ku na tlhari na rin'we leri ri nga ta humelela na ri endleriwo hi wena. Swo laveka ku va u tshemba, swi laveka ku va u tiya. Ave themba nyati loyi a teka ta hi nyika marito lawa ya ku tiya, marito ya ku tshemba leswaku ho hambi u nga ri ya hi ri hina ri hi tlhari loko Xikwembu xi na wena a ri kona ni na rin'we leri ri nga ta humelelaka. Hi le ka 22 ra xina se hi ximinotu a hi navela leswaku hakunene un'wana na vun'wana a nga va tibyela swaku matshamela lawa a ri kona tlhari na rin'we ri nga humelelaka. Hi le ka vusiku lebyi bya wa vunharhu muyingiseti wa ku rhandzeka u nga tshoko xikuvalele hikuva a siku ri nga fambanga khwatsi. Kambe hina haleni hi navelaka ku tiyisa leswaku tiya mbilu, tiyisela hamundzuku ri taxa rin'wana siku khongela ka Xikwembu vusiku leswi lebyi leswaku xa ku pfuxa ni vutomi leswin'wana na tshemba leswaku u ta swi kota ku swi hlulela leswin'wana u ta swi kota ku swi fambisa mundzuku loyi rixaka lwa ta hi pangalataka sweswi mavhunja loko a ku sungukati kasi hi ndzhaku hi ta kuma Jeff Maluleke loko a ku horisa.

0: Mundo. Muitos atores de Moçambique, emissão provincial de Inhambane, emissão provincial de Gaza, emissão provincial de Maputo, ao Pelene. Oi, quando não conheço o Atavo Coli, em Munca, Iwazi Tato, Sico, irão entrar no Navunaro, cá julho a 2026. Tani Xiena, e se cura com a quem, e com fixela, marungula, e quenta lá na Katsongo, Kashiava, Chocare, Chatare, Hanho, Ache, Funzankulu Gaza. Tandotoka Kona, Katum Witita, Sunguti, Nyanyankulu, Zongatiko, Ambinli Makari, Kube, Kubu, Bulandambi, Kulumbas Nene, Leo, Soteke, Shai Daya, I Kutakuka. Taunio Leo, Ubenkuwa Neka Kabuchiriti, Flaminko Voto, Leboe, again, Fum, Lunsovituaka Ivana Vatiko, Kasiku, Benzula Sakuja, Nituri Savano. Rupeni Kanchai Chai, Ingash Funzankulu Gaza. Ankovotwa Limpopo ilo ushurisaka kulima lembe. Amileso kuvanika kuonaka kukuni binzu arisevuyela tani ila asu indisa swana kale. Emisoro provincial di Gaza ahumele nkovotwa nilou kasi kutiva ikusui lesi endle kaka. Ikuwa mfumu upalushili nukua usungulili kuyakeda kakumbi lerivekela kudoropa kamati ya tindambi. Kumbiliri. Tani kuvula kavurangeli, zitirela na kona akufikira leswaku amunyu wa lwandle unga ngeneli lumu simwini. Ni kuva kempela kupimiwa khwatsi mati ya vucheleteli. A hi doni switsana ka rito ra murangeli wa nkoponi yi rhangelaka vucheleteli ka nkovoto wa kancayincayi mayelano ni mhaka leyi.
1: Estávamos comprometidos por conta da destruição do dique de defesa e não estávamos a conseguir fazer a respectiva drenagem. Então, com a realização do dique, como temos obras do nosso regadio assentes no dique de defesa, isso vai nos conferir mais proteção e vamos continuar a garantir a drenagem das áreas das casas agrárias e também vai evitar ou vai reduzir com que haja essa intrusão salina nos nossos campos. Porque como está o dique neste momento, qualquer oscilação da maré ao retorno da água para os campos agrícolas e aí podem ser afetadas pela intrusão salina.
0: Retulere. Rilumba mamani Isabel Stoy, lwe aetla mushela leswa kumfumu, ulavetela tindela taku pusheta ni kuyaketa kumbiliri, leswa kukutava ni uchiletele jinene, abini uvikeli javurimi za shinjangu imunyu lo uivelaka kusukela lwandle, loko liri ritakuka. Indela le, ilaveteli like vurimi zi binzulaka laka nkovotlo wali mpupu shifunza shakancha inchai. Kumila sosawa agraria inyamisa. La murangi luwa ntangani loo, baba erkulanu maringi, aya mukeleke, aba etla mushela matimu, ambe nishiimu, sha, nchete loo, kutafika na mulu.
2: Nikhali kakali kakona, aki umbuwe nikama simula. Adiki ziya na ayu ya ye ambiwa etere. Ahe bindula, kutula bindula, matimu, Muno, eu arrimo a quarto. Ah, olha lá, ele sabe o que salão, ele sabe o que ele chega, olha lá, quarto. Quando a mãe ama a batoteca, isso para o destino, ele dá, sabe, o que não é o que está falando de bombagem, ele está aí, ele está aí, ele está embaixo. E aí, não sei o que é o Gulzano, não sei o Gulzano, não sei o que é o Gulzano, não sei o Gulzano. E não sei o que é o Gulzano, não sei o Pinda, porque um celulonga divanessa a mente na uona o coca maju a machaneta a mente futima ele na coca smena a mente a coca a maita maede a bezu é rinalo e lá punhada do pó e só lua a tua fé pula em tempo da uona na ideia de chuva. Ele não tem bastante com isso, o outro louco. Mamãe Isabel anda fica sozinha. A palavra do outro ano. Louco vai me falar no livro lá com a Lagulungueta. A gente dizia: ei, como bela manga é o Pinda Pinda, porque o Tatuca e Puca Massimula lá, e aí, na minha mesa. A Lagulungueta, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mesa, a minha mes এটার সুখে পুনে খেলায় খাওয়া খাওয়া আসছিল আমরা স্কুল ও কলেজে হঠাৎ ওনার সুযোগ করেছে না দিয়েছে বাবা চা কষ্ট ক্লাস পালে এই দক্ষিণ কু আমি পৌনে বুঝার নিয়ে আনটা
0: ndzhaku ka ku tiva matimu lawa hambe ni tshamela hi ve hi kombela ka bava Erikulano Maringe ni varimikulobye eka mamana Regina Mahumani swin'we na Altino Ntshamba lava va khetiweke ndlela ka nhlangano lowu ku va va hi byela a tshamela ni rindzela ra vona mayelano ni nkovotlo lowu mayelano ni leswi ku pfuxetiwaka khumbi ra ku vhikela doroba
3: ku nghene muzungu wa swipfungwani swa ku a hi swi tivi swa ku swi ta hi kwini swi hlakaza mavele lawaya endaka ku fika laa mati ma fambaka hinkwawo ka nkovotlo lowu hinkwenu se hi nghenile masin'wini vhela akati ka xihuyi a ntirho wa vona wolowo ya mavele mo dyiwa hi tsutsuma lana urini a kaze ya urini ma nga ka zagari hi hi pfunile hikwalaho ka mbewu ya xindhawu ni mavele kanti vanhu loko va xaxametela mavele lawa nkama mango mo mila mo hela hi switungwana a mi swoswi hi le ku lindele a matimu ko voneka byanyi ntsena lexi xa ku byaliwa a xikoho xi hela hi swipfungwani vanhu laha hi ngo soferela ni swo swihorina a ku na leswi hi swi kotaka i nge huka hi nga swi lavi ni swo swi masimu mo lowu byihi ni yo tshama ekhwati ntsena lomu ku nga rimiwa va nga dyaka ku rima tihomu ko voneka madyaka ntsena a ku na nchumu lexi mahisaka
4: masin'wini hi se hi nghenile kona hi sengela byala ku lava leswivona hi ta byaliwa byaliwi a byala ku byalabyala masiwa a mpungu yena va tatatata hixiwa titigawu ku hixiwa mavele
0: a swi tsakisi kambe ku ni ntirho u yaka mahlweni tshamela ra tindlela leri ke ri buliweke hi vurhangeri bya nkupo na vucheleteli byi lomuka ku yini hakunene va fika varimi emasin'wini hi yi ndlela ya ku va va fika hakwatsi a hi twoni varimi lava
4: a ka ndlela yo xikwaku loku famba vatengi ndzi tsemekeleka ka tindlwani hambi mimovha vanhu yo famba mazo a yi dyondzi tibiya ya siniya vo switoka a yi fambaka ndlela hi lake a leswini nga khati ya ku tsemekile tindhawu timbirhi ka movha wu xapile wutoko yi nyika byeleni ka swilo
3: ya tindlela ta ku hi nghena lomu masin'wini ku hina va ku famba hi mikondzo ku talaka ku ho wela ka madaka ni lomu ka minambenyana ka mikova a ha pela matini kambe loko ku fambiwa hi xiburugura nga mimovha ya nghena hikwala ku famba ku aka switarati se xi boma njhe a swi se va boseni ya loko hi famba va ka jikwa hi leyi ka South Bombani hi ya hi ya zamaka ka tigwana a se ni yaka ku famba yi ya kwinikwini ku fika nyikweni a ya ha tluleli ku switarati xi tsemekile xin'wana movha yi famba hi partile ya ku landzelela a mutele santinel u famba u ya fika nyikweni na wona wu gama hikuva a xitarati swi ku lomu swi nga tsemeka se va sofereriwa hi mafambela naswonavo hi ku ku rimiwa kule i kule se lava kota ku tsemakanyela vo bokozelela lomu ka madaka mati va sofereriwa hi mafambela manje yona movha ya famba kambe tithakatithakati ta swovo hinkwazanyamhisa a ku se famba nchumu hi loko u kuyile movha yi famba ku rhandza
2: a tindlela hosi se tisiwa hi swiyele kumbe mati lawa a ma tsutsuma hi ndyambu ma onhetelele switarati leswi vamamani va yahlaku hi swona masin'wini hi ni vabava lava va nga ni swimovhani swa vona va hi sizaku ku va teketela vamamani va va yisa masin'wini ni mpundzu yi fika ni futhi ku sukela onzora va mahari hikoza va va vuyisela makaya manje swoswi a swa ha li kona hi ndlela yinene munhu se hikuva tikatirifika ra dawa movha wako kota ni xo xikulu va xi lava ka va vanhu lava kaya vaya kankoveni vapeka vamamani vafamba na vona movha ya vona a va ha yi layiximayelani swi va nga layiseka swa ku sungula ku ri a chava ku dlaya movha wa ku loko ku lomuka swichelo a movha wu nga va wu dlaya vanhu se va teka mai va tekisa swisiya a tindlela hosi ti fike hinkwaswo a ti kombela leswaku ti lunghisi swi va xiniwani loko michini yi kona va nga lunghisi a diki ku hela hi kombela ku ku va hi lunghiselela a switarati leswaku vamamani va ta kuma ku va tsutsuma va ya masin'wini va hantla va fika va ba ximbimani va dika va vuyela va nga karhalanga ngopfu leswaku muti va ta tlakuka tingela na
0: ku ta va hi tano ndzhaku ka loko hi twile leti varimi va nga hi xitona ku ya nghena masin'wini hi rhambeke a varhambiwa va hina kambirhi leswaku va hi byela a tshamela ra misele ka nkovotlho lowu phakati ka tano va ta veka ni xikombelo xa vona kumbe xivilelo tlhweni ka ntirho lowu
2: a nkomponi ya vuzarini yi hatla yi twa xirilo xa hina na yona nkomponi ku na tshemba ku kurela ka hina nakona hi kurela ka nkomponi swa fana a va hi vuyisela michini leyi yi nga hi hatlisaku a miselo miselo leyi a nga yona sweswi yi ni madaka makulu lawa ma nga ta hi masiku mayelana ni ndhambi leswi yi nga tisa swona lomu ka hina ka ntenca hi komu yi basiya na kumati hinkwawo ya ta gaza mahume hi lowu ku vuyisiwe tixakaxaka ta magaza tini va xika ti hi pfalela a miselo a miselo sweswi se yi le henhla hi ndhambi na le henhla hi ndyama mpfula yitsongo loko yona yi fanele masin'wini ku tlhela ku yima mati yi a wu rimi li ta tlhelela ndzhaku ku ri ke yitsongo lexi hi nga ta va hi ndwala ta tlhela ti tekiwa hi mati ku vona ku sweswi hi ni tindhawu leti ta seni ya henhla a mati ma pfukile ku gwaliwile ku vileliwa mpfula majisteni hansi nkuveni se wu ta vhala hinkosa a mpfula a yi se laviwa kurike tindhawu tin'wanyana komu hinkova ka ha ni mati futi se wa ni vona guwanyana le leswaku ha swi fambelana se ni ku laviwa mpfula se ni mpfula yi laveki se kasi loko se ri ku kamiselo yi tshamisekile hosi a mati hinkwawo a ma nga sala ya matsongo lomu masin'wini ka vanhu a ma ta tikuma ma ya miseleni leswaku kasi masin'wini ku sala na ku ni ndzongo wa ku ku binduliwa na mati ma famba hi miselo na yona vutila sound bombaje yi kontrolara a miselo a mati hi laha swi laveka ku hi kona loko ku fika nkama wa ku lwandle a ku kumuka mimitatala va pfala swipfalo loko a fa va pfula swipfalo ndyawu minkarhi leyi ya ku xota mpfula a va fanele ku va kontrolara swipfalo va swi pfula hi nkama va tshika nkarhi wukulu na swi nga pfuliwanga leswaku a mati loko ma famba mama ku kumuka laya ma tlakuka lomu miseleni ndyangu hi lawa ma nga ta nyikaku ndzongo lomu masin'wini hi mayelana leswi ma fambisaku swona lomu hansi n'wina mi tivaku ngopfu xilungu mbele hi malensoji ma nga lomu hansi leswi swi nga ta ma fambaku hi wona a nga timboka hi xilandzi lexi ma fambaku hi wona mati ma nyikisa masin'wini njhena mbe ku nga nanga mpfula ku kumeka ku nindzongo se a hi kombela ngopfungopfu a muselo wa ngulubyani va a muselo wa ngulubyani hosi i muselo wa leswi yima lowuyana swa ku loko hi ku ve ni vhela a guverno a ni mali va rama ku nkomponi leyi ya ku hi lunisela miselo leyi a leswaku hi sisteme a va ku i airbel handle swo swi vitula kona lu khosile majivani vulile siku yin'wanyana a leri yi miri loko i ri ku a nkomponi leyi ya nyikiwa michini yi tlhela yi nyikiwa timali hi laha swi lavekaku hi kona va hi pfulela muselo wa ngulubyana ehosi a hi ta kavata ni timbila ta kona loko va chaya ti taza ti tshoveka hi leswi hi nga ta kavata swa kuswo hi kutaka kurike hi leswi swi nga ta hi lamulelaku ku miselo na mbepona mpfula ya magindlambeva a ngulubyani ni xika sound bombaje a swi ta hi humesela mati ku hatlisa
3: a xikombelo xa hina kota a nkokoto lowani hisi ni masiku hinkwawo hi rilaku hi wona hi rila hi ku ku ni misele leyi kalaku yi nga na matimba leswaku va yi koka mati hambi loko nani lawa ya ndambi ku fana ni swoswo ya mati ma tsutsumile ku tsalile manje ku ni lomu ka ha salaka ku ni mitsweni leyi ka yi nga na ntami nga na matimba yin'wana a ya ha kokotiwanga yi lavaku xikavadori a leyi ya ku mahela ku ri hi yi tirha hi mavoko ha yi tirha ku tala mati na ha yi tirha yi basa risi leswi nga kukha mati swi tsali yo kwiririsateka swinene manje ku ni leyi hi himaku ntikelo hi lava xikavadori no kala ni nga tivi mavito ya yona swaku hi mani na mani hi ni mavito vhele se swa hi swi kumeka swi hi ba leswaku kun'wanyana ku va hati ku xuteka ku vanhu va tirha se va ta ya tirha ndzhaku ka nkama sese timpfula ta vuya mikamari ya madizembe a ka ha na bindzu ku kumeka ku haya mahlweni ku xoterereni xikombelo xa hina no mpfele ya hi dlaya ni marinela
4: a xikombelo xa hina swi laveka ku hi ntlambu ku tiniisasistazi lekaku ka ku tsemeka ndzi ni nomisele a yimbirhi yikuyiwa aya fika le swaku loko ma ta mati ma ti kota ku tsuma ma nghena a santimela a timbewu na tolawa a ti lava ku a ku hi wenela hambo hi wa mimbewu a yi wa murhi wa mpungu a wu lava ku tlheka kuma ku hi dlaya swizebya mimbewu pero swi nga hi hluphi wa byala wena ma tsateka leswi mo gumamakemeleleni leswi xikombelo xa hina swi humelela swi kumeka vanhu se hi yavelana hi tlhela hinkwenu nkama wa wena pero a ku nga vona leyo a nga ta kuma ku liwa ku swona ta a xava a byi phele ni wena a nga bukeli se loko wo vuya yi ku ho phakelana hinkwenu hi tika magato mabomba ya ha byela pero swi nga ha humi swi nghena swin'wanyana
0: Muyingiseri a ve hi ndlela leyi koteke ku fikisela switsongo ka leti ti endlekaka ka nkovotlo vuchelecheli wa Limpopo a xifundza xa ka Ncayincayi ndzeni ka mfumo wa doroba ra ka Ncayincayi. Kambe leri hi kombele varimi ntsena ku va va veka rito ra vona swa nga vumbhoni bya ku va nkovotlo lowu wu kalaka u nga si na tsakisa ka mavonelo ya vona. Rixa Rinyamangwe a khavitele marito ni mfumawulo Mario Martins a lulamisile a va ku kombisa lowu nongonoko. Hi tshembisa ku vuya vhiki ritaka loko ntirho wu rhuma nyamuntlha jajama ku dya i ku engeta phum ka ringana.

0: Ave general musica lo kako osarangane enzi wena mwingiseti le mintiro ya radio Mosambiki ishimu shadzonga ka tiku kare kwa shela ka vusiku lebyi bya namuntlha ikare ipangalatana na yena vela leswaku kunene ingava ipangalatana hi tindlela letinene atikweni la Mosambiki ile ka 23 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Caroco vai fixar a maungo e a zonga catico.

0: Mwingisete hakulosa kashiti cha shinaru Maputo Gaza na enyambani sa Radio Mosambiki mahungu muhlayi Fernando Mukanchwa leshunzankulu enyambani shudzana shilumukela kati mhangu ta ntumbuluko se xitinyimiselile ku nyika nhlamulo ya ku lamulela vahanyi tiko loko ku tshuka ku voneka xihala El Nino kati n'hweti ti tshunelaka Armindo Masinge.
1: Mauricio Finiosi na kuhi kariala yenjedelo ma provincia yenyambani ihlautile zwaku lomu a provincia ma distrito manharu ni miganganyana yukare ya mangwana ma distrito kufana ni Mabote, Fonyololo, Panda ni miganga ya Leguvuru zimwe ni kamasingi yidutsuka yikumana ni chikaratilechi makuno kasiku achikaratu chingavi chibinza hitamu kava hanyi va miganga leyo INGD se yisangulile aku vula zvisima kambe yivuli zvisima zvamate ku zvitave zvitirisiwa kaleyo miganga
0: munti wa kuvonelela amintirho ya ku chambala ta mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncenca eka Gaza se u endlile tikonta ta mali lavekaka ku pfuxa ta nkovotlo lowu. Mario Martins,
2: murangeli wa nkupune uchetele bya madi ka nkovotlo wa ka ncenca Maman Isabel Stoy a tivisa leswaku handle ka swivono swa ndhambi ku vonekile a ku yiviwa ka switirho swa ku hanamana ngopfu swinene ku fana ni mitorotoro hambe ni lomu ka ku tepuna kona gezi swin'we ni ka swipfalo swa ku vonelela vucheletele bya madi.
0: Mario Martins loko a vulavula hi ku vileleka ka ntsengo wa 300 milhões wa timetikali ku veni ku pfuxetiwa hinkwawo nkovotlo wa Limpopo ku veni ku engeseliwa a bindzu la urimi kambe hi xikombiso a wu rhangelela ku vonelela a wu chambalati la mati ka nkovotlo wa Limpopo ka ncencayi li vula leswaku lini ku langutela lokunene ka ntirho u nga sungula ku pfuxeta xitirho xa ku khoma mati u nga ta tekaka a ntlhanu wa tin'hweti ni mune ka mpfhuka wa ntlhanu wa makume ya makenekene ni mambirhi. Mario Martins a ya mahlweni.
2: Mhaka leyi yi humelela hi ku va kempela ntirho lowu wu ta na byalisa ku tlhelisela ka varimi emasin'wini na nomu lowu ku rindzeliwa leswaku ku kahluliseliwa a tindlela ta ku khupa misele leyi kempela yi pfalekeke ndzhaku ka loko ndhambi yi ta va yi nghenile. Murhangeli wa nkoponi leyi Maman Isabel Stoy a tivisile leswaku loko ku pfuxetiwa khumbi leli ku ta nyima ku pelela mati ya lwandle lawa manahaka munyu hikuva ke a swipfalo swa mabaraje swi ta tirha hi ndlela yinene.
0: Le dropeni la ka matsolo xifundzankulu Maputo maphoyisa ya ku vonelela switarato ma yisa mahlweni a ntirho wa ku dyondzisa va moto taxi ku xixima a mafambele ku veni ku nga voneki a timhangu ta switututu laha ka masiku ya ugamu ku oneka ka ntalo wa vachayeli va nghenaka lomu swibedhlela hikwalaho ka timhangu ta ku hayisiwa. Alberto Paulo a bulile na Sergio Bavo munyiki wa mahungu ndzeni ka maphorisa a ka matsolo.
3: Sergio Bavo muniko mahungu wa polisi ya municipal dropeni ra ka matsolo a ri ntirho lowu karhi wu endliwa ni ntirhisano ni wo nhlangano lowu patsaka a vachayeli va swithuthuthu swi endlaka a taxi a nga ntleketlo hi xiyimo xa ntsindza ka xifundzankulu Maputo.
0: Koka n'wamba vhiki nga ka lona ku landziwile a ntirho wa ku dyondzisa vantshwa leswaku va le ni moya wa vun'wana tiko. David Ntiman a nyika a ntsengo wa vantshwa va nga kumeka ka ntirho wa kona ni leswi va swi dyondzeke.
4: Kusuhi ni dzana ra lavantshwa vadyondzi va xikola sekondari ya Xaka N'wamba a xifundzankulu Maputo va kumekile wambirhi leyi ka nhlengeletano ya mabulo ma kongomaka a ku tlakuxa vun'wana bya tiko. Ku vulavuriwa hi makungu ma nga ni nkongometo wa ku va ma rhamba lavantshwa ku va va hambana ni vubihi va va va tlakuxa a milorho ya vona hikuva va cinca a swikarhato va tlhanganaka na swona a vuton'wini hi chance ya ku va va humelelisa a vukulukumba byavo. Loko a vulavula mincinini ya hina Viviane Musanyane, mun'we ka varhangeli va nhlengeletano leyi, a rungulile ku va nkongometo wakwe i ku va loko a swo koteka a hlengeletana ni nhlayikulu ya lavantshwa vana va Msambiki enkongometweni wa ku va va cinca a mapimisela va va va titwa na va lava va nga swi kotaka ku va va endla xo karhi enkongometweni wa ku va va hluvukisa tiko ra hina.
0: Hi gemeta hi mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri lawa ma vulaka leswaku tiko la Swisa tolo li ta va li tsemakanyile ku nghena ka maquarts de final ka mundial FIFA 2026 ndzhaku ka loko li bile a ntlawa wa Colombia hi 4-3 kubiwa ka swikhatiso leswikulu hikwalaho ka Hans Lohs Wieser a kumana na Argentina aka ntlangu wa ku lavetela ku nghena ka Mamayas Finais na yena Argentina bili ntlawu wa Egypt hi 3-2. Mintlangu ya maquarts de final yi sungula mundzuku loko France banana na Marrocos hi nkarhi wa 22:00 wa Mozambique, hi wa ntlhanu Spanya a ta banana na Belgica, hi mugqivela Noruega a kumana na Inglaterra, kasi hi sonto Argentina a ta banana na Suiza. Nkseti lawa ave mahungu ya usiku hi emisor provincial ya Maputo Gaza na Inyambani Amilosa Lipelele.

Ngikusethu kuredza kana 23 horas da 17 minutos já e tive wena seyo kumbe wa tikhoma kumbe wa swikota hina haleni a swi hi vevukele ku tikhoma muyingisethu wa ku rhandzeka a ve Mr. Baro kunene na Neymar loko va ku heyi masevelo swi endlisaka swona taza a kunene se swi hi karhatela hina hi swi kotanga ku tikhoma hi tijujile a phoke xirhami lexi xi nga tetani hi vhela njhe hi xi fambisela kule na hina hi karhi kunene hi titshova nyana katsongo i kongoma ka 23 na 30 minutos xinkarhi hi nga ta ku fikisela ka nongonoko ultimo journal a ta va hi ntirhisano na antena nacional.